Tereitaki ni kaisaki na bayo, e poni kota tereitaki. O, takasi te wanaki, puki ni ka tima toan i terau. O, tima toan, ruringakin meau yan taina ko tokoraki, hake anga ngaiya i puki na baya. Ongrongon di batipiki, asa rapata ki atape mea peperungan mamananga i puki ni takane mea pen di batipiki. Ni kauringi ataan mamananga ay kakain ni usiran pa anariya inipay na tatauroi inanon na makinan. Na makai na rakei kai ngai hei ka antan nganta yan nangi poka ki anari kintapu na anoi kai. Ni mua men to wana tepe tempa au te ono tepe tepeke yan ari na kua ta yan nangi poka ki de cyclone season au ntaku terapata ari tapi me te wana kanuan te pong yon ta wana kanuan te pong yon usiran at the Earth Science New Zealand pa imarina ni isi wana kontipi me te wana angi poka ki anamuana piria Mei yakin mei on tepi tepeke. Yei taka tautau pa aapei ka Samoa, Tokelau o Makoran Kiripasi Tapewa, anakona na makini korakoran angin pua kai kai. Ena wakin kai nusiran ni pua kapisi, yon mangarinanuan na nakaini pairi pukin kamenuan tepe, ana wakin apa ni kawakin nongorongo ika arangin tapuroko ipukin tepe, imuina sinako nte kukune anakukune Amerika, haritaku yei pa e korakoran na wakisainan rinako iteranako, Na iya waki ni kairiri apan tepe-tepeki ni kamenenan pa indaitaki ay kapou. Ibu kina iyo atau teakan pisi yasan katanota pa inakapene ono wate na makainan ni waki metepotaki spy may inusiran at the New Zealand Security Intelligence Service ibu kin menga dinanuan au kametotuan diki kamenuan rongorong ay kakawaki o anto proroko ibu kin tepe. Anakaina pe ape aikain sipa waira pe kawia, wapaya ika kawaki pukin kamenuan na peya, men tayan kumeto maisinan kudinanun da pe kawaika pou, taro, are, enakona yai pisi in kameto airiki kamenuan nongrong, men te tapun makuri, men nana tapun makuri tau teaka ika kakoro. Yesa na meroro de men nana minista pisi yon rakan poya tante in kainis, men tapia ika kawaki nakoni e perunga, Ano kon te poto nāmata, ni kawarereke te poe nāwani yango. Mwan ngā pongin taka te niponga te minister i pukin te kawa, a te poko ni kai, nana tau teaka si te veni rampuka, mei pisi e aletia mbani walu, e poni katoka yon nana Facebook page, kaparapara narun a te ina ya pakapai ngai minister ngaiya. Nana kaparapara re e papaki, a taku Mbain walu, pa engenki, inarangin kawwaki at kauntiaka e pupurarun meruruakinan karakan po ya tantei. Metaw pa apundia yo amatan nataya, pa epon irekireki tepo meharun unimakinaya, au katapia ya tantei pukiya ya po tanu amata. Men anarongrongo re katokayo au ya, wayakona pa nipataw ta kauntiaka yon di social media yon di kos yango, nikainas meana kaparapara te ministayo. Ye ya kia kamamuahi pukintiakinan roi to kawwa, Maya ina pa ake akapua kaka o nipukin na te minister pa yaki po meongina na kaparapara ipukin na kan po ya tantei. Nungrongon no napa. Esa Elon Musk nikakina pa topon te tautiakan na Amerika e mga sasi na pirin na Starlink anakampa na SpaceX sari e kakapunga na Ukraine ipukin na pa inupuakan na ron na misaira. Ona drones. Irang ni kakawa kita to meri na nung Starlink hero ni Ukraine. Ngay ngaya ka kapunga na nikaroye ikaway na na drone. On takite ni itapwa ki inakaripatawa yon rusa. O tuto meri na nung Starlink na pun kapunga na pa Ukraine. Nikamenua na karawaye. Irang ni kakawa kita to meri. Ayo me nitairikin takawapong ayataku Ukraine. Pae kakawa ay rangin karawra upirin na Starlink o anari erota arun na nawaki nipuaka nikaitara rusa. Eta kona saara pakao Presidente Vladimir Zelensky pa kakawa ay kapirimerian ana Starlink Ukraine sakitapai ay karina kito ati uruaki. Mepuni irekireki me akiroiroi ninkai tereitaki imarinan na pena me Amerika. Eta kumask te sabaipa in SpaceX pa te Starshield haripon na kakin Starlink Ma ekapungan agi si pukin te waki nu poka e pun tau akmina i rong te tau teakan Amerika. Oron kapungan ana me apirina pun anatangan nu poka na pe Amerika ae pepeireia. Adana nuna pun
te presidents mai Amerika. Au ngā mga teintiriri yon Albania, aki akarawa ya mamasi na tūn kawa ntepe ayo Tirana. Au nini yon bisin tau teakan na yaka uwa nipong kwa sinano, ari enora ki pa yairi mea te yene makuri nurupa yon kakiru, nikota tari peakin tau teakan. E mwanu waki ta maasi ni kwa sinano mei sinane kunti po takin liri inta kawapung. Iki a kota iye inano ya tein tiriri men kura ika ari tata. Ipo kini kata mea ruan ka ini peire ipo kini liri ya ika ari tata. Au kata mea ruan na pe ka ini peire ipo kini takariki makuri na koya. Taka tenipong o makurin abisin tiriri te po takin liri ya pun kawariri keki. Au an abis the prime minister te po takin mani au tauteaka inanoa. Oh, tayen business sa kewa kan me abisa kan ni hapun ni niya kinapa. Yasa, nikana kwa panana na kauma ni Prime Minister Albania, ay abana ko tiu. Ipakin te totoanan nanu, ati yang roi, antakurigipa Albania, ya kitangiria. Ki ya kitangiria nurara ki, nterupa enayayi, tipitakina kwa yayi. Orang menpanan kirpas.

0: come kiss me one more time.
1: Amen. Tapakora wo wam na pekane yesan ron ko yena nte tawon away on banan me ori FM 89.9 ebun si wabi me wanwa te dera na dik diminist ai nang po roi to wana ke nte te yon kanne na ri tana ko ngora me katangan te tapi wa yero ngora responses sa mga kamere nang kanne me kara katana tana pendan kawa ki buken ngora
2: M-Pesa agent, na koi mi business yon South Tarawang on top of yeyana network for the phone, kam na meuri. Ko kaina nuan karikeri kam karike money dari kin finance store, gana kori ki pa M-Pesa agent, ko konan po kia customer ipo kin na nyakari ni mane, po mane, nte tayari ya kaina no yeyana nuan nam community yane. Mei kamne, ay na konan di kiam karike money, nam tayari ni karine mane o po mane, ake ya kukarwaya, na kon nam customer. Sina katawro te training ay ake ya poona, om tawro ay ni po ki ko ipo kin kapira nam karikira kia yo pana kia am ka nga nga kia am daro ameye kataya po kia rapota no ametapa anaya ka temane kari yona na ki kaponga na rapatan temane bukin tatairian kia kawa kira na yamane ni kaponga na ayat taripon kanako tauroi pa ko kanti ki patentai sa agent a tariponi ara nampa ayat kia pona a wowa a kia wowa kia taripon na konisua tenua tawana awa kia kia wowa ruwaiwa keisua tenua kia Awa kia kia wanuwa ni mewa ipo kini poka. Mpesa te saka pipiti ya makuri inano ni mewa.

Ang natin ni Mel, si kainis mo si Jawa na takahan di ko pilintek. Tapos mo, ay, ay, tabi ka parang na pipota din mga pilitin yung mga ramenta. Ako ba, ako rekrekin, tulong mo, hindi ka nun notice yung talarwan sa matapanin. Sika tanong ata, pa, ay, nahihil ka dito, ginakon pa yung dipon di pilintek. Sabi niyo mga kuliya, yung kahit yun na ba, ginakon pa kaan, di ko nengi, ay, kakawawa. O, ay, na mga katanong ata, kito tayo, ay, na mga kiraro na teritori ko. Sabi niyo, ikaw, tayo na rekam tatanaya, iya. Ay, ay, ay, pwede pa na, ay, kaoryo yun ako yung ikaw, ay, tarawa, tinay na naman, piso. Hindi na may tari kita, ay, ikawasan ako, ay, panagili, yun kasi na yun, ikinitek. Dari kin jawai na kontai ni busin jaka di kondeni ya na mi ka wan po ai kai ibu kin de mo ni pong o ena mo ni jana ya antu kin de makian si point ibu kin de kawa pong e mo men de makian si point antu di tabudi ya kate ni pong ya yam po na ko jare ri ibu kin de kawa pong na ni ka ina ko kai ri an jaka ni na pong ni peso e panen Anda senda ba o sa waya ni kalikitay ng katunatwa at tara sa kibes sa pupato.

Na ko ya na usu wa ke me ka yon Christmas. Tene te me bu na na sia. Me re me bu na na sia yon na wai. Au Amerika. Mana te me bu na na sia. Au ai bunda na usu ni ka pene. A ke a me ka yon tarava on tapona ko. Siku kore ni ko sa pa ni ke ka vetiana te karo. Te mane, te tari o te rau e pesin tangiraki e mapeta buona reke. Ndai reke nte pong arun kwa nanua te katene pong. Sikarapai e toa ki ta menees o nā ki asa nanga peia ni puoka mapeta inanun vene na noraki njo noraki na vere vere. Tapatana e vene nrau ni muengana i antepuka. O e nakaya ki tapatana na koni pakanta in te pong ei te pui mene mea wando ki topa wanga ua pima onoua. Iriana tene na re tangiraki, ia iau makuri, e tau.

0: iu sinimuan te pentai ikai sakararikin mengau pukana te kai ngapung irei pain namaraki tararuakin mengau untowana oindikiau okinakiu a altai mai ikin na pera eriki batowana na pe oini mengara kakatongan na no ikanai teimea tua tararuakina arapiki meravarerei te kaungana no ipukin ka teimea tua isakin narapiki me aramera
1: Mahoimi ya kastama, ukaina no am tata ipukin am data ki me musu. Roron, ki kapungan akin te pain data kin te ya o kau kakin tayen website me links. Eng wo da form ni po ki kon ka bibite ko ipukin kare ki akin am tata men kapungan an am mpesa accounts. E pesi, kau ka am mpesa, na kon tata pan told, orinia arokotangiria. O kametua am po pai, men nuri akin am mpesa pin. Kapuaki nam tatan tata yaro ko kaina no yarang ni paisi etabe omen men roi kwaki kwan ka bara te stoi bukin karke aki nam tata te metuan de tak meri kiri kem nako ogo na honan te metuan fen kukurein ka kapunga nan te service e yaki ka kwa karke aki nam tata me yai ibukin paninin dongorona o tariponi ra yon the line e yaki kapua ke to wana aki aki ke wowa ke wowa ke reita ki onan Facebook page water form Empeza te sapuo ki kon ka pipitea amma kore.
2: Mauri, ara wara waya ay makurin te moel. Ika kamu te takan mengin ko yi green pack. Bukin na mirongorong oye itakari pirepe ay konan di ko yi green pack ite nao ni kawa. Aki yaki roko yi yi rakan green pack. Wawanka yi rakan di ko mengin nao ni peira. Aya kona ni karuru ni makuri nkana yei tuuruwa kina kontewana ipukin dikuwa ni green bag. Aiga ya kamakuri bukin kamusira wanda na makuri nkati imetua kilipesa tepuputu. Karikira ya ikai ya pia ni mpoto kaki ni tepuota kina makuri ayate meelat kinano ni maangana ayawapisinta raruwanchi otapanin awa ni maninaki nilatautea ka New Zealand.

Na ko ya na usu ke me ka yon Christmas. Tenite me puno na siya. Meri me puno na siya yon na wa yo Amerika. Manate me puno na siya. Oi pon na usu ni ka pene a ke a me ka yon tarava. Nta po na ko. Sikukure ni ko asta bayasan ke ka vetiana. Te karo. Te maani. Te tari o te rawa pesen tangiraki e mapeta bona reke. Ntairikin te pung e ankona nua te katene pung. Sikarapaya toa kita mene esto na ake asa nanga peia ni puoka mapeta inanuni venena noraki. Njo noraki na vere vere. Tapatane venen rau ni muengana ya antepuka. Ena kaya ki tapatana na konpakanta in te pung ayo te pui mene mewa nyo kitoopa wanga wapi maono ua. Awa yori kiriana tenini ye yau makuri e tau.

awa yung kanya te tawa na napera kata na tan kakay tau pana ayo banau sinara kabonea de yangi menasina sibuna yon tarawa a New Zealand ni kakay tau an karapara pana koimi haramini tamen KUC a kain tama koro ebanin yon tengaruru kain na makoro Rosemary Wenuka ibukin na miyanene ay katangiroi paintangira hori ki ibukin katawrawan buwe tangira ki teyang e tata himay na napuraw doro na nako waya na usu ni kapene haki eroko awaki hakide kiroko iya doro ya nako nasira awaipon na usu waki aroko waki haki ibukin na mitangira amiyako ina nun na utay nrawawatey Ari kerumi ini bene pa kapipetiau menasiu asibu. Jaya swa di sakaboy muin ba ini kapene. Kampesin rapa. Ina nang kanya jene na dia tangi daki epon kukurei nanau.

Amen katana tete be wana pe kana kwa sa nongra ya kini ya kande ina nante tete wana wei ana rani kong kande me tete kora wuwam rana kina pe me kada me rana kina ni erong erong ori kada responsi sa kia kuna nongra ya kini imain bon wuwa sa mga kape ni akaw kina ra katana wata nanu kawaki ari atangira kina kona ta kape ni entai bukin na pe tete wana wei.

Na ko ya na usua ki America yon Christmas, tenete me buna ona sia. Mere me buna ona sia yon na wai o America. Manate me buna ona sia, wai buna na usua ni ka bene a ki America yon tarawa on tapo nako. Sikukure ni kosta pa yesa ni kia kawe tiana, te karo, te mani, te tari o te rawa e pesi ntangiraki e mapeta buona reki. Ntairikin te pung ang konanua te katene pung. Sikarapai e toa ki ta menees tau nāke asa nanga peia ni pūka a mapeta i nanun veri na nōraki, njo nōraki na veri veri. Rapatana e veni nrau ni muengana i an te puka. E na kaya ki rapatana na kon pakanta in te punga iu, te pui meni mea wanyo ki tōpa, wanga ua pui mōno ua. Awa yung kane iri anariki tianene rea tangiraki, ia umakuri e tau.

Ante me tanda pa ang rami dari kaya wina nanda meron te tapakanda yayo. Ay po si suwari kita minisa ng poroy. Tiyo wo wake tapi wali kita tayo mga kaitis toang ura. Ano yung mga tauroy in popo na kami dari kemke. Tawari tare mo ni pitaki. Ngayon din ang mga punu wake mga kwende itana ko na pe. Kano ana wake meori FM 89.9. Tapi kura dika wo wake na te meton roro niko yay. Hina nanda te tiyo wang.

and Visa Agent. Na koi mi business yon South Tarawa on top of the yana network for the phone. Kam na meuri. Ko kai namu an kare kare kam kare ke mani kare ke pai nam store. Gana kori ki pa Visa Agent. Ko konan po ki a customer ipo kin na yakare ne mane po mane. Nte tayari a kai na noi ina non nam community yane. Mei kam ne. Oi na konan de kam kare ke mani. Mem tayari kare ne mani o po mane. Ake ya ko koroya na kon nam customer. Sina katauro te training ya ki a po na on tauro ni po ki ko ipo kin kapira nam kare kira ki a yo. Pa na ki a am ka nga nga ki am daro mei yai. Katai ya po ki a rapota no me tapa ane ave ka te mane ka re yona na ke ka ponga na ra ka tan te mane ku ken te pairian ke ta wa ki na yamane ne ka ponga na aya tare pon kana ko tau roi pa ko kan ti ki paten pai sa agent a tare pon ya ra nam pa aya ke pona e wo wa a ke wo wa ke tare pon na ko ni su wa te nu wa tau wa na a wa ke a ke wo wa ru ai wa ke su wa te nu wa ke Awa kia kia wanu wanu mea wa ipo kinu pokam. Mpesa te saka pepe te amakuri inano ni mea omu.

0: Awane, tawarin. Buraita, eating me, kung ano na ba niya ko, spasa na wala yakin na anaki. Yawan na mawari from my tinan boy na, nasa na timito ang tapakata parang ng mawari mo ituturo na kami dahi te. Kira basa kung marunong roi, kung na mawari na mayroon de tapakan tayo yun. Ko ay buwan si roi wari kaming kaya tabinis, ay po na pa roi tinua. Ay bakit na mga kurong, pun na iwa na tayo mo ate studio, de nguway ko nanarinirinig eh. Nikaro ko ay po roi nimewa. Ay mo na kita bangkan na yai akan wanda na kata iriki Mauri FM 89.9 na rin ako banta na yai sa ngurake sa mga namang mrohorong ay kabu o antore mo yaki ma am kakakibusa na ito na mawakya o ay te program na bangkan na rin mo yinaki at te kuna kaya tangirik pa nakatangaki kuna kaya po din mamit na rin ke namuhin na ram mrohorong ni matangin po nroi jawa lawan karakwa jawa isiwa. Mandam lu negara orang mana yang baik kita tahu memang tapi kata pelan kami sudah hilang tarmon kita kita memang orang kita mana korai tay memang dia from 89.9 te ge ane to koroni nama yang tarau ke tapi pelan kami sudah kami terangkan orang nak mengai naio mekan kena korai sih nama yang dapat ke to anda pensi dan di dalam internet pun tapi pelan pen kami sudah nak sih nak kami mana ada para dari ni ane nak sih nak orang rakyat ini memang orang orang baik kah kawak media tan bawa tu kang orang ram. They are memory from 89.9. They use an island and they are a gamban at the water phone bar. Here are all the bats, is now racking and then they
1: are. Mena Campana and water phone. But they are and Kay, Yetayan Nakan, Nipakan Poo. You are another born water phone? Yang kaya na pakan po, Vodafone, ang wante na tiroin na rin sa Samsung, at AO6, ni po na tipo po api meriwaw. Ayay rin na bin na, anna case, ayake po na.
2: Yang kami po na nga kive na bin ng Samsung.
1: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. AO7, ay wapo po tipi meriwaw po ng kay, apun po na roi, wapo po ni mebi meriwaw. Kuwaran nan, temoto yi, 14, at tipo po tipi meriwaw, ZTE, 835, tipo po ni mebi meriwaw po ng kay. Kuwaran na penan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roi, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa po ng kay. O po na roi may mayna, wabubuwa, ono vi meruwewa.
2: Anaya, anaya, ngayon mo ang tikanganga ang water phone na niki.
3: Xiaomi Poco, eh wabubuwa vi meruwewa tatara po na ang kay. Ya po po kita wana kon wabubuwa vi meruwewa. Tablet ay kata roi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun po pukitawa na kon tini pupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni po na ay si pupuwa rupi meruwewa. O ni po pukitawa ni po pukitawa na kon ono pupuwa ni mapi titara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o inarek irom tini mapi ni present de paka ni po yon na mkawawa antarepon at de A07. Irarikin na ane ang my phone na the 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita.

0: electrical service. 당돈 electrical service. 당돈 electrical service.
1: 야, 나 nga po, no, ano, sila ko tiyagin na. Ang mga nakakakipos, eh, natin na ng program. Hindi na makain na yu, ayaw kito pa. Ari, ya po, tukaki, kanakuha na yu, anong pananakilipes, ki, FM 89.9, irong nam kampana, eh, Tampton Electrical Service. When I rock with you, jump in my
0: car, oh yeah, pop it up, pop it up. Ayo, ang kampana to wana, eh, dinato, on the door, right, bukim, ya kampana, eh, bowling, eh, door, right, may karawa, the service, yon, na ikay. Lalun nam kampana at Tamdon Electro Service. Lalun na service sa igay. Dawanan, kapuwa kinti akoan na niyan ako. Nakana makinti akoan, tika wawang, tamakuna ni kabenta, tika tenua, ay tamaburi, yon days.
1: Ya, tira mo kung kapara-para. Makan kami atata, roi, tira na service Tamdon Electro Service ako tekin na.
0: Eng, yay na nabay Tamdon Electro Service, anay akoan na kayan ako ay kapuwa rin. Ay kay akakin niya kon, ada ko kunan ka puoy no na daya. Min de tayo ko ka puoy ay ya bondo ko na ben isto. De tabo ada ko tangria na kon de ta mero ada ko kan ta ngay. May bu kon na kon na ikan ne. Ay ay no ni kay na rinan ni kon na ikay.
1: Na na sai sa mo men de 9 PTU, de 12 PTU, de 18 PTU, 24 PTU. Oh, wait, it's in a bit of pity, you.
0: Are you never doing an umbrella? I didn't gonna go up one air con. What's he got? Boy, don't. Met a free never. They install Kikanamagina. Not on the mobs, not on the mangum. Nakon tetapu ada kutangiria, baya ina kana mati ay.
1: Ayro ayro ina, ngam ya rangin ibu abu kina kaya tapu na makuri. Pari ya tapi tapi, awa ya pun siro kuna pia karawakin na yaya kon na ya tapu na makuri. Kien na mita po ya karesa ika kukukuru ki kampana ika kukukuru ki punun kuya ero kukainanua. Amni ya kon me kurangin tapi tapi. Ay pun roi ira na baya sero saan.
0: Hehehe, ah seksi ngaya. Tabayari di kami ni, papona. Ya pon rang bebete, ke ni bebeta. Anana, kuatayan. Pa ipundang buroy. Ayak si buroy. May yang ano ko na batya ka ni katin ni Akon, ay ka arang gwardi. Anong ano ko na nangyano na? Imay tiro na nung, o imay tiro am na nagin. Yaman!
1: Yaman, man!
0: Idarikin na ni, o tungkol na may pukon na service, at ina to nagkakaroy niya ang kambana at tamtan elektriko service, tungkol na mayay, po na makuli na kahapinta, itawuro na may bukim. Ngwe, ari ko yung mabiyan niya kina mouse, na kundi standard ni bin, ay ka apay naging kayoan na Europe, o yon Amerika, o yon NASA. Gani swango, anataan bin, tamtan elektriko service, arang na bayroy. Sexy ngayon, ako na rin po ni Bubogi, na makuli ni Kapinta ay ka-awariki. Nilalong na mabis, matira uwagin na mabis, ako na rin ko rin. Tira uwagin na mga nga, ako na rin ko rin. On tapo na ko, okay? Uringa, ayaw na tayong kambala. Eto uroy ni Bubogo, nikatero na pa yung mga nga, nilalong na makuli ni Kapinta. Sinawa kita utena na konti yakon. Kwa tayya, nilalong na tayong kambala at Tamdon Electrico Service. O, ako na rin pa. Ibubog ni Karina Tekes, na kung namuya ko ng kami yabis, kami namuya nga, kami rapat ay kayo namito, o rapat na ba'y kakino namito. Matira na ka nga muya ko ng patoy pa ni Kes na, tayta para, tangko tirili yan, iron Tamdon Electrical Service, ane, napundo ko rin pa ni Kanuma, o na mga ko katin namuya ko, na kung tayo na kumuni ka po, ay, sagsi nga yan, kiyam ka, ari, yan na yan na kumaituro, paya na ka nga na yakon. Dauroy na ba ang kambana ay electrical service? Nikaka kura-kura na may turun nam ka. Nakon ay kagina. Di mwan sa bakarawag. Kini mwan doko. Nay sinanigo. Yaman!
1: Yaman man!
0: Oro nani. Di ka nga kayo na ispok. Yay, tapi wamaya nga asa na garin ako yung ispok. Ibukin na palaki ang may turun na. Nanatuan ko. Dari tagin na ang kambana ay Tamdon electrical service. Dabong na ba yo? Ha, inakuna ni Karina. Kesin na may ispok at yan. Likogya, nakon na may turun na. Palang ang team na ito ano na nukalim. Ano ba rin? Dabong korek.
1: Oh, Tays, no, ang asong mo na ba? Yay na ba yung service yun, Tays? Naroon na rin na may mo.
0: Nego, ano tani sa ang kambana ay Tamdon electrical service? Yakuna ni kapita Tays ikarawa? Tays yun anong tiyaws? Oh, Tays? Underground, okay? Pun nak kira apa kaya? Oh, ayat Tanis, pun Tanis, ayat kahang the payroll. Hehehe, ayat eh, ngkoy ako yung amuis, malakang ka na makin na amuis. Dahil tagi na, Tamdon Electrical Service, patungo na tigamba na, ayat professional na ba, alatahan na makuli, nikunahan ka na matis, tiyaro, ML Roy. Uri nga na ba, ngkoy ari uruwa ka misin was, pagay tika nga nga na kuyay. Hehehe, yakun na niya nga karawan na ba misin wasan eh. Paya na ibubuk na kuyin, ibukin mo kaya sa was. Doon na ni, ngkoy ari uruwa tiyambam, ngkoy pun tika nga nga tiyoy kayo na natupam, ibukin tangilan tiyan, damaya nga. kutaku bayar ulang jambam. Anak kami sih sibu, anak kami tay tay. Am kampana, etam tu nerek jisko service. Naga korawan jambam, naga kundaruna. Ada ekauri ini. Ah, ina kah? Naga uruakina.
1: Oh, itu ya tetap wam.
0: Nai koi koi, anak tetapu etam tu nerek jisko service. Etin tetapu etepon nana. Pada etin tepon nana. Ibu kena apa? Iti metu am kampana tam tu mereka cikgu service. Nepon nana nengki, ada kogan boga di mana nana service. Dari tadi mana iya nana nampa aikai.
1: Isua tenung akia wawa isua akia tenung atau wana. Kei isua tenung akia wawa isua akia orang wana mewa.
0: Oh kampun ala bentri mana kau tinan nana neri, the neri ayo.
1: Tamton sim at gmail.com.
0: Yaman, tamton mereka cikgu service. Bond desa yang arroiko, desa katuran nepaiko. Awat isu tapi akiniko. Okay, on the contain album. Yeah, man!

Bolsingoere hautsangira. Bolsingoere, bolsingoere.

Nakoy mira kastama, kukay na nuwam tatay bukin ng data kimi amuso. Rorom, kikapungan akin di ba yung data kin daya o kaukakin tayin website na links. Eh, mo da form ni buki ko nakabibito ko ibukin karikiyakin ng data men kapungan na ng M-Pesa accounts. E paisi, kauka ang M-Pesa, nakon tata pantold, ori niya arukotangiria. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam taatan tita yaro ko kaya nanoy arang ni paisi, etabi o meni meroy. Kwa ki kwa nagawara testo ay bukin karikia ki nam taata. Ti metuan leita ki merikirikim nako. O kuna kunan ti metuan fin kukurein kapungan ti service eya ki kakua karikia ki nam taata na yay. Ibukin paninin rongrona o taripuni ra yon the line eya ki kapuwa ki atuwa na akia akia. Ki uwa akia uwa ki leita ki on na Facebook page Waterform. Empieza, te sapuvo que con capibetea, amba curi.

Na timetor ke ni kemaru ko te kirbes o meru ngro inte ne meru ande baganda ayo men te kuna mane ko spasa ngora ya kinane a ya pon musira baganda ta yo na konte arta ya pon kan puroi chao ne meu ake jada yo nang ko ke na konte run kari kero ro ba sinang mo na ngora ne mo na kan onam kata iri a ro ro pa mayu te pete pe ke ma chao na pa ke ana kata ro ke bukin ngora amde Tepakan tayo, ribu naman kita tepakan kanon dar kata iri kayo. Imuin ng ram de ng ram mayo, kapara ubre imuin ng ram tam noro, sa mga tao ron kan de anong ako mam kakagbusar de mga uakya. Tepakan tayo kaya ngayon kung natin matuloy rin ng mga uri FM 89.9.

Una Mauri, no, no, men, panan kiri basi rong ai pi ko pink. Esa te menis tante pota kina makuri puki aine, rong ni kira kita kakaro, au ka mui roi e Ruth Cross Consing, ni ka kaita una koe business, pota ki mea rapa tai ka ina amata ke NGOs, vai pun amata na kwa ki asan nanga ia pou toka, a ia poka na konte rapata, ni pus poro e te kiri basi Highlands Football Federation ke te kif, ni pukini kata upopongana ria, kaina na sim kiri basi a teitei, me kai ande bus pori pisi in te wiki anako. Nana maroro ni rusa re kana kwanta in nana pota kina bus mai, nana pota kina makuri, na kwanta ite iti mare e karawa kinta kawapo nga anako, da pairik skwa. Au, e poni kota ye ina nun tau teka ni kirbas, me ka kaita unako ye business me arapa tanako. Au, e poni awa matanako ke asan nanga, nano ia, au ya kona, ntero ba ina kona ni popong roi, ye iarun kaita ranta kapenumani, e bukin

ya tai tiriri men kura i kari tata. I bukin kata mea ruan ka ini peiri. I bukin riri i kari tata. A kata mea ruan na pe ka ini peiri. I bukin takarike makuri na koia. Taka teni punga makurun na abisin te potakin riri. E pon ka ura rakiaki. O an abis the Prime Minister te potakin mani a tau teaka inanua. A te ian business a kia wakhan me abis heikai. A put meni a kinapa. Rung rung, men banan kilpas.

0: Oh, sinang Waki ma'am, kakagbo sa Dinamang Waki ang din, dapakan tayo, okay? Sinang kaya ako na rin sa Pwensa, kaya mo na sa Tauran na pinabismaya at Trabor.
1: Pare, bring your good news.
2: Tira, Eriki, kubinggoon di buini nga?
1: Sat nga yan, Eriki ngi ko inora ken na utara urun di biyuki.
2: Iyang ni, o tira an?
1: Niling baisi ngi, di utara umay maan urun di biyuki.
2: Aha.
1: Kanyang kaya kay na wakaon sa ari, yang kwa kanu, yan ang akatoka jara tawan.
2: Pinako nang takakaro, ki. Irom kan ya kan taraw.
1: Iyang kwe, pero yabot jara, yabot jahang, anong wakin nga tamaya wabo. Tira niyang oyay, oh.
2: Ya, tapong kwe wabu ni karabe nang taraw ki.
1: Ino kong kwe mati karabe, orang kakaparari ang kwe ya.
2: Ya, pina, pako bunsway nora nakatanwa tati biyupi. E bun rikota raya tan taraw, o yatabwa rin niya kaya.
1: Sungo mo, ikang hati ba yan? Ang kanako ipitaram.
2: Yag meong nang taraw.
1: Ya, tan nang kapunga na rannaw kasin.
2: Hepon sigo na pe.
1: Tawawang ko.
2: Hepon sigo na pe.
1: Sungo mo, tan nang katoka ang kayaran na siwar takari mo.
2: Ya, pina, pukasongosong oke. Ang kay bun kwawa, taita ko papitagin na mita na kunti prepaid mita. E na kami ang nam tarawan. Kuriyan na tayo at biyapun sigo na pandaron.
1: Kukawa ni, masa kang hanggan?
2: Iyang, kunang backdated ke. Yapun si bakatan wata na bede biyubi, penagi mga katumegi, anayis titapo ni Mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. Enagi katumegi ni karukot itay ariyakay sa ka nasinisini yay ni kapen.
1: Ye, nanon ang kandaw tarawa kimeang kuwa, apunti neto na bede niriday.
2: Ngay aroyan, awa ka uri nga kinapya kastamas, panaliyay ni kaisagi ay yasinisini. Imaing da kanimepong, jawawan de bakantay, wabi medinuan no kitopa, huwata nga wabi mono.
1: Hindi po po kinakoy niya. Toan de pororoy po kinikapakaan te utana ay minta utana.
2: Ya karawtaya ka mo te biyubing kay, kaya po na kumapusumaya te pororoy.
1: Ya, yes pa tayo. Nanunake di karate na te biyubi. O tirang kanya na di kanakira na nung takatanwa taan eh.
2: Imin wapi metenuan na kito pandiririk yay, ay nang wagi te biyubi, ni katokaya raya, ni kotag mayatap, o may sinna yataraw. Kanaya kinapaisaki, o na mga katayyan takabawi, o ni kainiroy akaon sa kan. O te wana rik, e nakainaki, o naki mga katumeki, ni karokuwa isaki roy te taraw. Inapundiay ni pepe ni te taraw ni kaisakaki, nagyan ni kiranan siyo.
1: Ang kani?
2: Ngay rom, kung napunipita na peram, kiyam tapo ni mek.
1: Nangipita na peram, may utapo ni mek ang kiyo po irawa. Kay ngayon apunti neto ang nirira yaw taraw. Ngay, e nang to kita ikarate met POV, nang din kay sa kaw taraw.
3: Ako yan ang customers de POV ni kapene. Kaysa kiya mi sinesineng kay o ringa ariam taraw e siku nam tapo ni mek o yan naram. Yan kay ang nakatanwata de POV ibukin sinesine yan kay. Kamkuna Noria yonte wikira the PUB website at pub.com.ki o bunyona na Facebook page the PUB. Nkana yeyam kansisira ki bukina makant, kawara maangara ipairiki peso ke ipikeni peo. Pakamani akuna nkarawa ki narobis kiri nanon te F-Boss ke te swipe. Meria indoko pakamani imain wapi metenuan do kitopa uawatanga wapi monokwa. Kukapowa aram, kukapowa makang siron te PUB. Eponsi kuna bete taraw nam tapo ni meha. Kawarirang kay o kay sakam sinesine iron te PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

0: Mevri mevri mendire men vaki kadar bol meyi. Ayya adesira ki yaya gayi. Aki angkai te boro roi ya busmaya te piyubi. Ubukin kai sakan ta yin sili sili. Ayya aki angkai te boro roi ya na mga busmaya te piyubi. Ubukin kai sakan ta yin sili sili. Ariya yin isaki. Nakia te sili sili nisiko. Yes kia gairu. Apa nang isan, nila kawin mula patakatik roi.
1: Aya asal ni kata kira ia muati. Kanji cebota kita jadi naya naya bunga pakar roy cebunga. Asal kata kira ia nebeti. Kata kira awak nebe mana kanji tu gua karap. Ini ibu-ibu lagi nak kau ya. Tuan cipuroroi begini kepakaran cipta naimin cipta na.
2: Nyakarawte ka mo de BUB ngay, paya punag mo busmaya de pororoy.
3: Ya, yes pa tayo. Nanunake di karade me de BUB. Wajirang kanya nadiki nga nakira nanin takatanwa taane.
2: Imin wapi metenuan na gitopan diririk yay, ay nang wagi de BUB, nga toka yaraya, nikotag mayatap, o maysin na yataraw. Kanaya kinapaisaki, ay na mga katayyan takabowi, o nikaini roy akaun sakan. O tewa nadiki. Ena kainaki on naki mga katumeaki ni karukua eisaki rohi te taarau. Ena pundiai ni pepeni te taarau ni kaisakaki nagia ni kiranan siku.
3: Angkani?
2: Nge irom, kon apu nipita na peeram ki amtapu ni meak.
3: Na nipita na peeram me utapu ni meakan kiepo irawa. Kai ngai apunti metua ni rida yau taarau. Ngai, ena ngtoki te ikarate mette piuvi, na ngdeen kaisakau taarau.
4: Nakoya na customers de PUB ni kapene. Kaisaki ya misine sine nkai o uringa ari amtara we siku na mtapu ni meaka o ya naram. Ya nkai ya nakatanwata de PUB ibukin sine sine ya ikai. Kamkuna noria yonte wikira de PUB website at pub.com.ki o bunyona na Facebook page de PUB. Nkana ya ya mkansisira ki bukin na makant. Kawara maangara ipairiki peso ke ibikeni peo. Pakamani ako na ni Karawa ki Narobis, kiri na nun te F-Boss ki te Swipe. Meriya ndo kong pakamani imain, wapi metenuan na kitopa uwawatanga wapi monogwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makang siron te PUB. Iponsi ko na bente taraw nam tapo ni meyata. Kawarirang kay o kay sakam sinisine iron te PUB. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

0: D50.
1: Pare, may a good news.
2: Did I rig? Kubing gun the winning, ah?
1: Set ngayan, yarigin kiko yung noragyan na utara uron ti BUP.
2: Iyang ni, o tiraan?
1: Yung basing ki, yung utara may mani uron ti BUP.
2: Aha?
1: Kanyang kaya kayo nawakaon sa arig, yung kwa kano? Yan ang nakatuka at yara tawan.
2: Pinako nang takakaro ki, yung kanya kaya ang taraw.
1: Iyang kwe, pero yabot yara, yabot yakaon, anong wakin na natamewa yabot. Tiraan niyang o yay, oh.
2: Ya, tapong ko wabu ni karabe na antaraw ke.
1: Ino kong kuin na di karabe, unang kakaparari ang kwe ya.
2: Ya, pina, pako bunsway nora nakatanwa ta di biyubi. E bun riko tara yata antaraw, o yata po rin meha kaya.
1: Sungo mo, ikan nga diba yan? Ang gana ko ipitaram.
2: Yag meong na antaraw.
1: Ya, ton nang kapunga na rin na ukasin.
2: E bun sigo na be.
1: Tawawang ko.
2: E bun sigo na be.
1: Sungo mo, ton nang katoka ang kaya rin na siwar takari mo.
2: Ya, pina, pukasongosongo ke. Hongki ibu ni kuawa, taita ko papitagin na mita na konti prepaid mita. Ina kamiyaw na mtarawan. Kuriya ina taya, baya punsi ko na pandaron.
1: Kukuawa ni, wasa ka ngang kan?
2: Iyang, kunang backdated ke. Ya punsi baka tanwata na pa tibi yubi, baya nagi mga katumegi, anayis titapo ni meka, ariyakay na kibukin na nasinisini. Inagi katumegi ni garukot itay ariyakay saka nasinisini yay ni kapene.
1: Yeah, nanu nang kan daw tara wa gemen ko. Apun ti neto ana ta ni di dai.
2: Ngaya ro yan. Aba ka uringa kina pa customers. Pa na yan ga sagi ya sine sine. I mind ta kan me apong. Jaw awan de bakan tai. Wa bi me de nuan no kito pa. Wo wa tanga wa bi mono.
1: Ki ti bo bo kina ko ya. Ta de bo ro ro bu kina ka pa kan te uta na i min te uta na.
2: Ya kara uta ka mo de bi u bi ngai. Pa ya bu nag ma pu si ma ya te bo ro ro.
1: Ya yes pa ta ya. Nanu na ke di karabe me te PUV. O tiran kan ne na diki kana ki ira nanen ta katanu ata ne.
2: I min wa bi me te nu wan no ki to pan deri ri ki ai. O na wa ki te PUV ni ka to ka ya ra ya ni ko ta ki me ya tap o mai sin na ya ta ra. Kana ya ki na pe isak o na manga ka te yan ta ka bo wi o ni ka ni ro ya ka un ta kan. O te wa na dik ya na ka ina ki on na ki manga ka to me ki ni ka ro ko e isak ro ite ta ra. Ina pon dia ni pe pe ne ta ra un ka isak ki na gi ni kira nan se.
1: Ang kani?
2: Ngay rom, kung napunipita na peram, kiyam tapo ni mek?
1: Nangipita na peram, may utapo ni mek ang kipo iraw. Kaya ngayon akong tinito ang nirira yung utaraw. Ngay, inang to kiti karata na ti PUV, nang din kay sa kautaraw.
3: Ako yan na customers ti PUV ni kapene. Kaya sa kiya may sinesineng kay o ringa ariyang taraw yung sikunam tapo ni mek o yan naram. Yan kaya nakatanwa ta ti PUP ipukin sinisini ay kay. Kamkuna noria yon te wikira, ti PUP website at pub.com.ki o bunyon na Facebook page ti PUP. Nika na yaya mtansisira ki bukin na makant, kawara maangara ipairi ki peso ke ipikinipiw. Pakamani ako na nikarawa ki narobis, kiri na nun ti F-Boss ke ti Swipe. Meriya ndo kong pakamani imain, wapi metinuan na kitopa uwatanga wapi monogwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makang siron ti PUP. Iponsi ko na ba ti taraw nam tapo ni meha. Kawarirang kay o kay sakam sinisini iron ti PUP. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

Nakoya na customers de PUP ni katene. Kaisa ki ami sine sine kai o ringa ariam tara we siku nam tapani meha o ya naram. Yen kai na katano da de PUP ibukin sine sine yai kai. Kam kona noria yon te wekera de PUP website at pub.com.ki o bunyan na Facebook page de PUP. Nkana yeyan kan sisira ki bukin na makans. Kabara mangara ipairi ki peso ke ibikeni peo. Pagamani ako na ni Karawa ki narobis kiri na nun te F-Boss ki te swipe. Meri ang doko ang pagamani imain wapi metenuan na kitoba uwawata nga wapi monogwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makang siron te PUP. Iponsi ko na bende taraw nam tapo ni meha. Kawarirang kay o kay sakam sinesine iron te PUP. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

Enang bon puroi ono wake sara kon tokin nara kagur sa dere mewa ke pagin te pagantain tapong ngayo at akapong tapoy bina mewa nukito pa kora pangin ang wasan doon nira ang gina wasan naman nung ora may kande o sa kakaita uriki na kon nara kampana te PUB ang aya mana na na kon nara mewa ke de pagantain yung kora rapa te PUB tara makurin ka pa ng te PUB kam na pa ng te kiroi te de meron te tapong ngayo ke ang kaya pani puroi ono wasan naman kwa kina kon tirun karikarong orong senang mga orang kan mo na karwante am gatai dikina payo am dorong ni matang dorong ni pemoyo mate pete pete

Ogana kan de fifth harmony me kona yana ko spasan ngora yakinda ke ngai bani po mo isua senang ngokira mo atiru un kare kare ngoro ko me arano ngoro ngon de mo ndairi ke yo ko kagina ai muina ya mga kaninga nga yara bubusi ya ke aro ko ngan de muin de dai ke ye yara bubusi ka aspa aro ko inte dai yo no no beu ai ya po mo ara tai ngere senang ora mo atiru ngoro ngai muina ya kaninga nga ne para bubusi ka ni katangi imo inte ngoro ngon de mo ndairi ke yo

Na Mauri, no no men pana an kriba si rong ai pi ko pink. Esa de minister de pota kina makuri buki aile do ran kira kita ka karo. Au ka mui roi e Ruth Cross Quensing. Ka kai tau na koe business pota ki mea rapa tai ka ino amata ke NGOs. Pai pun amata no kwa ke asan nanga ya pou toka. Pai ya pou kana konte rapata. Nipu sporo e te kriba salans football federation ke te kif. Nipu kina ka tau pupunga na ria. Kain nana sim kriba sa teitei. Me kai ande bus pori pisi in the weekend. Nana maruro ni rusa re kana kwanta in nana pota kina bus mai, nana pota kina makuri, na kwan tei tei timari e kara wakin ta kawapo nga anak da pairik square. Au, e pon kota yei nana tau tekan kirbas, me ka kai tau nako ya business me rapota nako. Au, e pon amata nako ke asan nanga, nano ia, au ya kona, ntero ba e na kona an popong roi, yei arun kai taran ta kapenumani. Ibukin kanto kaya meron si kuya kain de sim, doon ay kime ay atan tararua at ipon roi anap. Ngayon ano ay kakaitaw na pa ni Ruth na kuya kain de sim ay teitei, me anatan tararua ibukin titokan kaya riasan kapura ay yaran kiribas. Tapo na kumen katangay na anap, takapayan kuya terasin kiribas sa kena takakaro na takakaro. Ay tapos po. Yasa obisin de PUP, may beso ng katanota amatimatin anay sari Nakona anda makina ki rowe at potan nomi tan tepung ngay. Ipukin da makurin kakatamerwa ari eti meto anwa kinaki.

Au, te ima tonu rūranga ki ni meawea ni taina ko, tokoraka ke anganga ia i Bukina Baya. Rōro ondu mi te peke. Āse rapota ke tabi me pepeero ngāni mamananga i Bukina Tekanewea pende mi te peke, me kauringia tāni mamananga ai ka kai ni usiran pa anagei ni paina te tatauroi na namakaina rake i gai, nka iei ka antani ngāni te iandani poha ke anakona ndiki, ntāpua nāono i gai. Ni mua men tōwana te petempa, a tiaona te petepeke na rinna ko i te iandani poha. Au, e tau te rapata re tapi mea tauan kanuan pōng ni o New Zealand at Earth Sciences New Zealand. Pa i merena ni isiua no kontipi me tauana te iandangi poka, a kia na muana piria mei meia ki mei oan te petepeke. Iei taka tautau pa aapai ka Samoa toki lau, au mokoro ni kiripasi tapeua, ana kona anda makini, kora kora iandangi poka i gai. Ina wakin kai New Zealand ni poka pisi i oan manga, dina nuan nara kaini pairi bukini kamenuan tepe, awana wakina pa ni kawakin dongrongo ai karangin tapuroroko i Bukin Tepe. Mwini usina konda na kukuna Amerika re takuye pa e korakora na waki saina. Tinda ko itera na konda ya waki ni kairiri apan tepetepeke ni kapunganan pa inda itake kapu. I Bukin na yo a tauteka ni pisi ya sen katarota pa ina kapenea onowa tena makaina ni waki mea tepotaki ni sipai me inu isiran na di New Zealand Security Intelligence Service i Bukin ni menga rinanuan a kametua tuahan Tiki ka menua nongorongo i ka kawa ki on tapuroroko i Bukin Tepe. Ana kai a pei kai nispa wai da paka uia. O pai ka kawa ki Bukin ka menua na peia men teien kumeto. Mai sinan kudinanu da paka uai ka pou. Ntero are, ena kona iei PC ni ka metua iri ki ka menua nongorongo men nana tapuna makuri. Tita utea kai ka kakoro. Esa na meruru te menna na minister PC yon. Rakan poia tante i ni ka inis mea tapia i ka kawa ki nakonda iya peperunga. O... Na kondi po te nāmata, ni ka ua ki a tipa nawa ni yong. Mwani ngā pungin taka teniponga te minister i Bukin Tekawa te pukonikai, nana tau teaka si te veni rampoka mei pisi e aletia mpahinu walu, e poni katoka i onda na Facebook page ka parapara narun, a teine ia pakapain kai minister ngai ia. Nana ka parapara aia pāpaki ayo, a e taku mpahinu walu pa e ngenke, nana rangi ni ka ua ki a taka unteaka e pupura run, maruru akiran karakhan po ia tante, mea taku pa, Apundia ya omata na taia pa eponi rekireke te po maerundu ni makinaia hau katapia ya tante i Bukia a ya po te nomata. Men anarongrongo re e katoka yo a ya waya kwa nape ndepetau taka unteaka yon te social media yon te kwasi yon ni kainis mea ana kaparapara te minister yo ye ya ki haka mwamua i Bukin Tekina ni roi toko uwa me ye inape a ki haka puaka ka on Bukina te minister pa ya ki po meongina ana kaparapara i Bukin Rakan po ya tante. Rongrongo nape Yesa Elon Musk ni ka kina pa taupun te tauteaka na Amerika ya mga sasana pirin ana Starlink ana kampana a SpaceX hari e kakapongana Ukraine ni pakindana pa inipoha narun ana misaira wana drones. Irangi ni kakawa kututome rinanun te Starlink iron ni Ukraine ngay ngay ya kakapongana ni karawa ya ikawain na drone o ntagitini itaapwa ki e karipatawa yon Rusa. Tutome rinanun te Starlink ya po ni kapongana ana pa Ukraine ni kamenua ana pa ana karawa ya. Man tairikin ta kawapunga ataku Ukraine pa ya kakawa ya rangin karaura upirinda na Starlink pa wahanda li rota arunda na waki ni poka ni kaitara Rusa. Etako nasa rapakau President Volodymyr Zelensky pa ya kakawa haya kapirumerenda na Starlink Ukraine sa kita pa ya karina ke tautu uruaki me apuri rekireke me akiro irui ni kaitarita ki imarinan apana me Amerika. Etako mask tisapaiwai ni SpaceX pa di Starship tarepun akakin Starlink Mea kapunganaki si Bukin Tewaki ni poha, e pon tawa ki mina iron te tauteaka ni Amerika. Awaron kapunganana mea pirina pon nana tanga ni poha na pa Amerika e pepea ireia. Ari nanuna, pa pon te perestens mei Amerika. Au ngā mga ta interire yon au paania, a ke akarawa ya mamasi na tūn kawa ni tepea yu e tirana, au nini ya obisin te tauteaka na ya kawua ni pong, ni kwasina na reenora ki pa eairi, mea teia ni makuri nurupai, au te kakiru ni kota, ribeaki ni tauteaka. E mwan waki tamasi ni kawasinano mei sinani kunja pota kindeire in te kawapung. Iki ha kawata ye ina nui atea interiri men kura i kari atata. Ibukin ka tamaruan ka inipeire. Ibukin reire ye i kari atata. Au ka tamaruan na pa ka inipeire ibukin takarike makuri na hoia. Taka tenipunga makurun abisin te pota kindeire. Ipun ka ura rakiaki. Oan abis the prime minister te pota kinumane au tauteaka ina nua. Ate yen business ya kia wakhan me abis eikai apun nini ya kinapa. Rung-rung, men panan kipas.

Tin na sedang wakil mo ada yung mara katanwa taking kaya pun sa ni tira isuwa. Samuan naman katanwa tanong kawaki.

Tawara mong katanwa tara pa nika kaita wayo ka ngay ta ka na. Ayo panan sinara ay kapanea tiyang mana sinaw sipu na yon tarawa o New Zealand. Nika kaita wa ka nikarapara pa na kuyumi araminita men KUC o kain damakuro ay panin yon tangaruru. Kain na namakuro Rosemary ay win nuka tawana. Ibukin Ami yana ni ay katani roi, pangtangira, aori ki bukin katau rawa na buu ay tangira ki teyang etata, imain na napurau. Roro na nako awa na usu ni kapenya ki aruko, awa ki akira ki rokoia. Roro ya nako nasira, awa ipun na usu wa ki aruko, awa ki aki. Ibukin ami tangira me ami yako inanun autay na wawatay. Aori ki, Arami ini kapan apa kapi petiau menasiu asibu. Tiasu ada sakapu imu ini pa ini kapan? Kambas sendap. Awiyo cari nata ngira kapa enairi nata ketanuata. Kainanuang ayo. Kain kakaita wayo.

0: Si woga de tara ako na kuwi ni kapunga na si pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna minta ni si menjo te kuina de tahiri kini karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta to wana woga ke te pohi ibukin kari na kim te pororo in de tata hari ke kapunga na ki na pe ni tainan te wa awan ta kara ngay na.
1: Ori asta to wana woga ke te pohi ibukin kari na te pororo in de tata hari ke kapunga na ki na pe ni tainan te wa awan ta kara ngay na.
2: Yay te ngay suwa! Sato
3: yay! Rakhiyo bhala chole lalai
1: Ata araspaswa nikanuam Ori asta towa na tenua onua te poki Kanakua ke sipawa kanuam na konna musu ke rorom Oi kain dalikim
0: Ja, ay bumeg de kona na kena sedes wo da phone ne
2: Ori nga pa wo da phone Yadi kona na teria anna ngay bukim koi trikir mes
1: Ya kope
2: Ibukim to mem na wo da phone dahin ako Yon na sedes na ron da kope Don't recharge me Oh, the secret, kana kwa daya baki kano ng telepon. Ubusi yung callback, kaya kano wagi ng telepon na iro yung mutu. Aro rom na kya pona.
0: Ja, o ilawa tatay ka na kwa tinda ng rongorongo.
2: Nime po yung tatay po kinikana kwa ng rongorongo, ni katotu ko na naman kayo na.
0: Ja, kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kani na nga, uri nga. Uri asta, awa, awa, awa, the bot.
1: Whip top up.
0: Ja, mga te whip top up, ay mga tirang kante whip top up.
1: To whip top up, kung namdal top up, ayoko tangiriya. Kaya namta po, ayoko mena yay. Yan ang inipaisi.
0: Ja, upon huwawa, neki.
1: Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon chobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
0: Ito nga yung kayo wapi mea wa siya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin kay. Inano na na sinas, Vodafone.

0: Damdon Electrical Service. Damdon Electrical Service. Damdon Electrical Service.
1: Yan na nga po, no? Ano sila ko, Tegin? Ang mga nakakaki po, metin na ng program. Hindi na makain na yu, ayaw kito pa. Ari, iya po to kaki, kanakuha na yu, anong panan kilibes ki. FM 89.9, irong nam kampana e Tamton Electrical Service. When I rock with you, jump in
0: my car, oh yeah, pop it up, pop it up. Ayo, am kampana to wana e dinatua on the door right with him. Ya kampana e bowling, e door right with him. The service, yon na ikay. Ganun nam kampana e Tamton Electrical Service. Ganun na na service, hay gay. The one, kapuwa ginti ekon, naniyan ako. Nakanama ginti ekon, tika wawang, tama ko rin ikabenta, tika tinua. Ay, tumaburi, yon days.
1: Ya, tira mo kung kabara-para. Mukhang kami atata, Roy, tira ng service, Tamton Electrical Service ako tegin na.
0: Eng, yay na nabing Tamton Electrical Service, anay ako ang nakayan ako, ay kapo rili. Ay kay, akakin niya ako ang, at ako kunan ka po ay nanonatay. Min, tutay na ko ka po ay, ay abundo ko na ba ni Histo, dito po, at ako tangriya, na kung tutamerwa, at ako kanta na ngayon. May po kong nanay ako ang naikan eh. Ay, yay na nabay na rinanin niya ako ang naikan.
1: Nanasay sa mo, amin, the 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU, oh, wait, it's in a bit of PTU.
0: Ayaw na ba ito ko ng kambala? Anong ka na ko kabuhan na ako ang, wag si kabuhay doon. Ma, e free na ba? The install, kaya ka na magina. Nakon na mabis, nakon na mayangam, nakon titapo, arako tangriya, pa ina ka na magiyay.
1: Ay, roi, roi, na, nga, nirang ni buwabo, kinakoy, yatapo na makuri. Pari, yatabi-tabi. Oh, ay, pun siro ko na pa karawakin, na yaya ko, na yatapo na makuri. Kaya namita po, e karisa, ita ako kakuro, kaya kampana, ita ako kakuro, kaya punin ko, yara ko kainanwa, amni ako, me, kurangin tabi-tabi. Ay, pun roi, roi, na ba, yasir, besan.
0: Oh, sexy nga ya. Tapi ini kita akan ini, papan. Ia pon dang bebet, ke? Ne bebet tak? Anaknya kuat aja. Pak, ia pon dang boroi. Ayak si boroi. Mai, yang kan kau baca kan kat ini, ya kan? Aika arang guardi. Anak kalau kau mana ini, nana? Ia mai teru nana? Ia mai teru am nana kini. Yaman.
1: Yaman man.
0: Kita lihat nane. Tukar alat mai pukul nana service. Ati metu nika keroya. Angkam mana? Atam dan elektriko service. Tukar nana yai. Pono makul nika adenta. Itau roya nana mai pukul. Gue ada kau yang wapian nika kena mouse. Nakon di standard nih pin. Aika apa ini nika yon Europe. Yon Amerika. Yon NASA. Yang suango. Anak tan pin. Atam dan elektriko service. Arang dari roy. Sexy ngaya, aku nak ada pun ibu pogi, nama aku ni kahbenta, aika awal ni kan, dia nunda mawabis, patera uruakin nama mawabis, aku nak ada keroyok, patera uruakin temuanya, aku nak ada keroyok, on tap on aku ke, uringa, ayu ada dah kampana, ayu keroyok ni pogo, ni katteru nupa ya temuanya, dia nunda aku ni kahbenta, senang kita utan anak kunci ya kon, kuataya, dia nunda dah kampana, Tamton Electrical Service, aku nak ada ibu pogi ni kerana tekes, nak kunci nama ya kon, kami mawabis. Kami ni melayan, kami ni dapat tayar ino betul, orang betul dapat tayar ino betul. Macam mana anak hangga melayan kau ni patut ada tayar kesian? Tapi dapat tangkut diri dengan iron tamton elektrikus service. Ane dapat untuk orang melayan nama orang yang aku katin nama melayan kau, nak kunci tayar aku mohon kepo aje. Sengsing aja, kita muka ada yang lain nak main teru, payah anak hangga naya kau. Itu orang itu am kampana elektrikus service. Kau kau kura kura nama teru nama kau, nak kunci kakina dia mohon sebakarok. Kini mondo ko, naisin na nigo. Yaman!
1: Yaman man!
0: Oro nane, tika nga kayo naispot. Yay, tapio wame nga asa na ganun ako yung naispot. Ibukin na palaki ang maituro na. Nanatuan ko, dahitag na ang kampana at Tamton Electrical Service. Dabong na dahiyo. E na kuna ni Karina, kesin na maispot yan. Likogya, na kuna maituro na. Palang ang team atuan na nanokanam. Ano po rili, dabong korek.
1: Oh, days, no, ang aso mo mo na ba? Hey, na ba yung service yun, days? Naroon na rako mantekin na may mo.
0: Naigo. Ano tani sa kampana at Tamton Electrical Service? Yako na ni Kapita TC Karawa? TC na nun tiyaws? Oh, TC underground. Okay? Punta kaya kapagaya. Oh, ayo tanis. Punta tanis. aika haring de tairoi. Ayare, ngkoi ya kolia wa mwis, bayakanga kana makina mwis, de ita kina tamto ndere chigo seres, patungwa na tekambana, aya professional nabe, ara tahana makuri, nikona hani kana mateis, tiaro, emel roi. Uringa nabe, ngkoi ya reuruwa kia misi nuas, bayai tekanga kana koyai, hehehe, ya kona nime nga korawa nabe misi nuas ane, faena ibu buo kina koin, ibu ki muke ya tisa was, doan nane, ngkoi ya reuruwa kia mpam, ngkai pun tekanga ngotiyo yukai na notopam, ibu kin tangiran tiran demayanga, me, kota kupa ya uruwa kia mpam, anakam sisibu, anakam taitai, am kampana, e tamto nere chusko seves, naka korawa nambam, nako naruna, are eko ureire, o inaka, nanga uruwa kina.
1: O ete ya tatapu am?
0: Nai koi koi, anatapu, tamto nere chusko seves, ete in tatapu, e tepon nano, pwede ati in tepon nano, ibu kena apa? Itu metu am kampana tamtu milik cikgu service. Nepon nana nangki, ada kogan boga di kena nana service. Dari tadi mengai yon nana nampa aikai.
1: Isua tenua akia, wawa isua akia tenua towana. Ke isua tenua akia, wawa isua akia ono wani mewa.
0: Oh, kamu kena ada pendirin nak kena nana neri, de neri ayo.
1: tamtonsim@gmail.com.
0: Yama. Tamdon Erevichko Seles, Gonda Sagamayanga Roiko, Tesakatur and the Paiko, all this Tabiakinico, Gai, on the Conte Nabong, Yaman! Yeah,

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kan ikaw rin ay gomit. How was the new super plan?
2: Yani ying, narumay yung kusyo rin tayo super plan. Yakali na ngay kay ko ni Garo ko.
0: Yuta plan ari yon eriki.
2: Mayari karike ay wali niki. Nani kapunga lang na super plan si nimebuita tara o kukurigo. Nani bui tiki ka pipe tata o tibui na tanga di minis yon di tete ki di samwis.
1: Ki karike to wana point to noa tiki ka pipe ng tata. O nimebupo di minis di tete ki di SMS. Nsi te nua di tara po na inanun wapi mewa siyawa.
2: Mayari uria star to wana di bok. O rinay tabi wali ki super plan na kaya nako. O yey di jensua aki ko na kaya nako yey. Ipugin tibur. Royer ang kakawa kayo at the new super plan.

Pacific Top Up. Tema ton tayo na kung ito may meron, may ang korati. O ay nakangaroon, si Karinang kay kanon tayong terbo ng bayon kiribes men top up online, men tapo na kung na pinaroon Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, ebaisi, o men men roy. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: Damdon Electrical Service. Damdon Electrical Service. Damdon Electrical Service.
1: Yan na nga po mo, ha? Nasira ko, tegin na. Ang mga nakakakipos, eh, metin na ng program. Hindi na makain na yu, ayaw kito pa. Ari, ya po to kaki, kanakuan na yuan yung pananikilipeski. FM 89.9, iroon ng kampana, eh, Tampton Electrical Service. When I rock with you, jump in my
0: car, oh yeah, pop it up, pop it up. Ayo, ang kampana to wana, eh, dinatua, on the door right, bikin, ya kampana, eh, boring, eh, door right, may karo, the service, yon na ikay. Ganun ng kampana, eh, Tampton Electrical Service. Ganun na na service, ay ikay. The one, kapuwagin siya ko, nanyan ako. Nakanamagin siya ko, tika wawang, tiba ko na nakabenta, ah, tika tinuwa. Ay, temaburi, yon days.
1: Ya, cira mo pun ka para-para. Makan kami atata, roi cira na service Tampton Electrical Service ako tekin na.
0: Eng, ya ino na ben Tampton Electrical Service, anay ako ang nakayan ako ay kapo uriri. Ay kay, ay kakin niya ako ang, ay ako kuna na kapuwa ino na tayo. Ah, min, titagin ako kapuwa ngay. Ay, apundo ko na ben insto. Ditabo, ay ako tangriya, nakuntita merwa, ay ako kanta na ngay. May bukong na na ako ang naikan ne. Ay, ya ino na tayo na rinanin niya ako ang naikay.
1: Nanasal sa mo, amin din ang pito. PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU. Oh, wait, it's in a bit of PTU.
0: Are you ready to go on Kampala? I didn't get a walk up one air con. What's he got boy don't? Met a free never. They install Kikanamagina. Nakon na mobs, nakon na mayangam. Nakon titapo, araw ko tangriyang, pa inakalamati ay.
1: Ay, roi-roi na, ngayon niya rangin ipuwapo, kinakoy atapo na makuri. Pari atabi-tabi, awa ipong siro ko na pa karawakin na yayakon na yatapo na makuri. Kaya namita po, yakaresa ikakakakuro, kaya kampana ikakakakuro, kaya punin ko yara kukainan wa, am niya kon me, kurangin tabi-tabi. Ay, ipong roi-roi na ba yung service, han?
0: Hehehe, ah, sexy nga ya. Tapi ini kita kami ni, papa na, ia pon dan bebe te, ke ni bebe ta, anana kuat ayam, pa ia pon dan boroi, ayak si boroi, mai, yang anu kau dapat yang anu kata ini ya kon, aika arang guardi, arang kalau kau menaik nana, ia mai teru nanum, ah ia mai teru am nana kin, ya man,
1: ya man man,
0: kita kini nane, ah tu kau dapat mai pukul nana service, ati nato ni kagro ya, angkam mana, atam dan elektriko service. Tu wanita ini pun mabur ini kahatenta, itu orang ini baik bukan. Gue ada kau yang mau pilih ni nama. Nak understand itu pilih, aja apa ini lagi kau yang Europe, yang Amerika, yang NASA. Yang suango, anak tahan pilih. Tamdon Electrical Service, arang baik roy. Seksi ngaya, aku nak ada pun ibu bogi. Nama kau ini kahatenta, aja awal ini. Jangan nama mabis, tera uruk ini nama mabis. Aku nak ada roy. Tera uruk ini temanya, aku nak ada roy. On tabu nak oke, uringa, ayu anda angkambana. Eh, tau roh ini bogo, ni kat teru nampak yang mengam, ni nampak demakuri, ni kahapenta. Senang kita utara nak konci ya kon, kuat aja. Eh, ni nampak yang angkambana, Tampton Electrical Service. Oh, ikut nari pa, ibu bogo ni kerana tekes, nak konci nama ya kon, kami habis, kami mengam, kami dapat tega ino anu tu, orang betul tega ino anu tu. Eh, natira anak kanga mo yakon patoy yata ni kaya sina. Tayda para tangko tiriligan. Iron tamdon electrical service. Ane, tapon do ko ba ni kanu ma? Ano mga ko katin na mo yakon? Nakonte tayo ko mo ni kapo ay ay. Sexy nga ya. Kiyam ka ari yanan na kumaitoro. Paya na kanga na yakon. Itawroy na pa am kampana electrical service. Ko ka kura kura na maitoro nam ka. Nakon eh kagina. Kiyemuan sipakarawag. Kini mondo ko, naisin na nigo. Yaman!
1: Yaman man!
0: Oro nane! Tika nga kayo na-spot. Yay, sabi ko may nga asin ka rin ako yung spot. Ibukin na pala aki ang maituro na. Manatuan ko, dahil tagi na ang kampana at Tampton Electrical Service. Dabang na tayo. Inakunahan ni Karina, kesin na may spot yan. Likogya, nakon na maituro na. Pala ang manti na ito, ano ka nam? Ano ba uriri? Dabang korek.
1: Oh, Tay, sino ka nga sumungo na tayo. Yan na ba yung service yun, Tay? Sinaro na rin kumantayagin na may mo.
0: Naigo. Ano tani sa kampana at Tampton Electrical Service? Yako na ni kapita Taisy Karawa. Taisy na nun tiyaws. Oh, Taisy, underground. Okay? Pun na kaya kapagaya. Oh, ayo tanis. Pun tanis. Ay ka harang na payroy. Ngayari, ang kuya ko yung mga muis, malakang ka na maging na muis. Dahitag yung na Tampton Electrical Service, patungan na tikambana. Ay, professional na ba? Aratahan na makuri. Nikunahan ka na matis. Tiyaro, Emel Roy. Uri nga na ba? Ang kuya na uruwa ka misinwas. Pagyay ka nga ano ko yay. Hehehe. Yoko na ni mga karawan na ni sinuhasan eh. Paya na ibubukin ako yun. Ibukin mo kaya sa was. Doon na ni. Ang kuya rin uruwat yung pam. Ang kaipon si kanga nga at yoy kayo na ito pam. Ibukin tangilan tira. Ito may nga. Me. Kutya ko ba uruwat yung pam. Anakam sisibu. Anakam taytay. Ang kampana. At tamto ni Regis ko service. Mga karawan ng pam. Nakon na rin ha. Arit ipaurili. O inaka ha. Nga uruwat yun.
1: O ito ya tutapuan.
0: Nay koy koy. Ano tapo. Tamto ni Regis ko service. Ito inta tapo at tapon nano. Pwede at intapon nano. Ibukin na pa. Ito na ito ang kampanya. Tanto nilang chiko service. Napon na nung nangki. Ano ko ka na buka. Di ko na nung nang service. Dito di mga iyon na nanamba. Ay kay.
1: Isuwa tenua akia. Wawa isuwa akia tenua to wana. Kay isuwa tenua akia. Wawa isuwa akia. Ano wani mewa.
0: Akan ko na nabang. Rin na ko rin na Mary. Ito Mary ayo.
1: Tamton sim at gmail.com.
0: Yaman. Tamton nilang chiko service. Bonde sa kamo yung aroy ko. Desa katulong na pay ko. Awa disa tabi akini ko. Okay, on the contain album. Yeah, man!

0: Damdon Electrical Service. Damdon Electrical Service. Damdon Electrical Service.
1: Yan na nga po, no? Ha? Natira ko, tiyakin lang. Ang mga nakakakipos, eh, metin na ng program. Hindi na makain na yun, ayaw kito pa. Ari, ayaw to kaki, kanakuan na yun, panan kilipes, ki FM 89.9, irong nam kampana, eh, Damdon Electrical Service. When I rock with you, jump in my
0: car, oh yeah, pop it up, pop it up. Ayaw, ang kampana to wana, eh, di na to, oh, the tauroy, kukim, ya kampana, eh, bawinay, eh, tauroy na melkaro, the service, yon na ikay. Ganun ng kampana at Damdon Electrical Service. Ganun na service sa igay. Dawanan, kapuwagin siya kon na niyan ako. Nakalamagin siya kon, tika wawang, tamakuli ni kabenta, at tika tinuwa, ay tamakuli, yon days.
1: Ya, tira mo pun ka para-para. Mukhang kami at tata, Roy, tira ng service, Damdon Electrical Service ako tekin na.
0: Eng, yay na nabing Damdon Electrical Service, anay ako, anay kayyan ako, ay kapuwagin. Ay kay akin niya kon, ada ko kunan ka buhay na nuna tayo. Ah, min to tayo ko ka buhay ngay. Ay abundo ka na pa ning sto. Dito po, ada ko tangriya. Nakon dito merwa, ada ko kanta ni ngay. May bukon na niya kon na ikan ni. Ay yay na nuna tayo na rin namin niya kon na ikay.
1: Nana, saan sa mo amin the 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU, oh, wait, it's in a way to pity you.
0: Are you ready to go on Kambala? I didn't go to Kabuan, I con. What's he Kabuan don't? Met a free letter. They install Kikanamagina. Not on the mobs, not on the Mangam. Not on the tapu, and a Kotangria, but in a Kanamaki.
1: I roi roi, I'm here, I mean, you walk in a way at up in the Makuri. Pariata Vitabi. Oh, I can see Rona Pakarawakin, Naya Kon, Naya Tapu Makuri. Kinami Tapu, Ekari Saika, Horki, Kampana, Horki Punquer, Kuina Noa, Amia Honne, Kurangin Tapatabi. I wouldn't roi roi, and a bear service, son.
0: Ah, sexing, aye. The way it is called a Kamini, Papona, Yapon Rang Pivite, Ke, the Pivita, and Nana, what I am. Ipon ng buroy. Ay, ang si buroy. May, yung ano ko na ba't yakan ikating ni Akon, ay ka arang kwardi. Arang ano kong nanay na, no? Yung may tiro na nung, o yung may tiro am na magin. Yaman!
1: Yaman, man!
0: Ilalikin na ni, o tungkol na may pukon na service, at yung ito ni kakaroya, ang kama na at Damdon Electrical Service, tungkol na may ay, po na magulin ni kahapinta, itawro na ba ibukin mo. Ngwe, ari ko yung mapiyan niya kin na mouse, na kundi standard ni Ben, ay ka apay naging kayoan na Europe, o yon na Amerika, o yon NASA. Yagi swango, anataan ni Ben, Damdon Electrical Service, arang na ba iroy. Sexy ngayon. Ako na rin pa nipo nipo pogi na makuli ni kapinta ay ka awari rin. Ganun na mabis pa tira uwagin na mabis. Ako na rin koroya. Tira uwagin na mga ako na rin koroya. On top na kuki.
2: Oh, the mentor of my Rikin Mauri from 89.9, the Maruan de Dairi Gayo, and I'm going to borrow in Kai Ruai Wage, na Hokia, Nakon Derun Karikoro, Pasangora Takapene, and Tai, the Terororo, or one of the Mayo, the Pedebeke match on Nab. Ay mungkin angkanya, semangat dari tanah kori kiri orang orang nak kongkurat tapi korai main pun tayar esen amosirah orang ya ini tayar kaya yo pun doa itu boleh.

Una Mauri, loro men panan kriba si longa i pi ko pinki. Esa de mani stel de pota kina mo kuri puki aine rura ni kira ki ta kakaro. Au ka mui roi e Ruth Cross Quensing. Ni ka kaita una koe business, pota ki mea rapa tai ka ina amata ki NGOs. Wai pun amata na kwa ki asan nanga ia poutoka. Ma ia poka na konte rapata. Ni po sporo e te kirpa salans fut po federation ke te kif. Ni po kina kata upopunga na ria. Kainga na sim kirpa sa teitei. Me kai ande po sporo i pisi in te wika anako. Nana maroro ni Ruth are kana kwa ndai nana pota kina po smai. Ana pota kina makuri. Na kon teitei timari e karawa kin te kawapunga anako. Da Pairik Square. Au, e po ni kata yei nanun tau teha ni kirpas. Me ka kaita unako ya business me arapa tanako. Au, e po ni awa matana kwa ki asan nanga. Nanoia, au a yakona. Ntero ba, e nakona ni popong roi. Yei arun kaita raan taka penumani. Ibukin kanto kaya me arun siku ya kain desim. Ndono ki me aya tan tararua a ki pon roi anapa. Ngay nane, au ya kaita unapa ni Ruth unako ya kain desim. Ay teitei. Me anak tan tararua ibukin tutokan kaya ri asan kapura yei aran kirpas. Ntapon ako men katangayina anapa. Takapayan ko yata na sinikirba sa kya na takakaro na takakaro. Ay tapos por. Esa obisin de PUP, may beso ang katanota amin dimatin anay sari na kuna ang namakina kiro ya tapotan na amin tante po ngay ipukin de makurin ka katamerwa ari ete metuan wakinaki. Ito ko de PUP pa na kantan nga ki matematin teis mentapo ay katiyarari kina ko beso ipukin de makurin ari emuana kinkwana nwa awan kantan nga ki pa na kuna ang namakina meon anay sa PUP kana e popong roi te mokuri, te pongai. Esa nampesi sa pehani karikipei mea narapata nako sa pehani kirbas, ni karawa ya kaisaki awa ya katameru anako ni takanuri ngantain te puaka ipukia isa pehani peso, nito kono pongai anako. Edi po sinaki mea nampesi sa pehani pa, te mokuri ni kaisaki yo pun kotan aya karinirine nako ya tokoraki, a kia asa ni pua meawi antain te puaka, aon di metuan sikun te tapu aya kohuroa ke yo pa takanuri nganako ya teroro tawana metawana. Tereitaki ni kaisaki na pea yu, e po ni kota tereitaki au takasito wanaki buka ni ka teime toan te rau, au teime toan ururanga ki ni mewe an tainako, tokoraka ke aanganga ia i buka na pea. Rurundu bitipiki. Asa rapota ke tabi me peperungan mamananga i buka ni tekanewe pente bitipiki, ni kauringia tahan mamananga ai kakai ni usiran, pa anagei ni paina te tatauroi na namakai narake ikai, nka iei ka antarengan te yan nangipoha ke anakona. Ndiki, ntapu naono ikai. Nimua mentowana ntipitempa, a chaona ntipitipike na rinna kwa itaya nangipoha. Au, etau terapata reetapi mea tawan kanuan poong yon New Zealand at Earth Sciences New Zealand. Pa imerina ni isiwa na kontipi mea tawana taya nangipoha. Aki anamuana piria, meimeia ki mea yon ntipitipike. Yei takatautau pa aapa ika saamua tokilau, au makoran kilpas tapewa, anakonan na makini, korakoran nangipoha ikai. Ina wakin kai nusiren ni poka pisi yon menga. Dina nuan nana kain pairi bukin kamenuan tepe. Awana wakin apa ni kawakin dongrongo. Ay karangin tapururuko ipukin tepe. Umuino sinakon nana kukuna Amerika re takuye ipa ekorakora na waki saina. Dina ko itera nakon na ya wakin kairiri apan tepetepeke. Mika ponganan pa inda itake kapo. Ipukin na yo atau teka ni pisi esen katarota pa. Ina kapenea onuwa tena makaina ni wakin mea tepotaki. Nisipai may New Zealand at the New Zealand Security Intelligence Service. Ipukin ni mga rinanuan ako kametotuan. Diki kamenuan nongorong ay kakawaki on tapururo ko ipukin tepe. Anakaya apay kay nisipawai na pakawiya. Opay kakawaki ipukin kamenuan na paya mentayan kumeto. May sinan ko rinanun na pakawai kapu. Interware, yanakona yay PC ni kameto ay riki kamenuan nongorong men nanatapunumakuri. Kitaw teka ay kakakoro. Yasa na meruro te menna na minister PC yon rakan po ya tante in kaine sima tapi ya ika kawag na kon na yabeperunga o na kon de po tanamata ni kawag ya te penawa ni yon. Mwani nga po yung takatinipunga te minister ipo

0: kan po ya tante. Pungroon no nap. Desa Elon Musk nika kinapa taupun tita utek kan Amerika ya mga sasa na pirin ana Starlink kan nakampana SpaceX hari ika kapungala Ukraine ni pakinda na pain po kan naron ana misair awana drones. Kirang ni kakawak tito meri naron di Starlink kiron Ukraine ngay ngay ya ika kapungana nikaroa ya ikawain na drone o ntagitin ni ita po ki ika ripatawa yon Rusa. Tito me rinanon de Starlink kaya po nakapungan na pa Ukraine ni kamenu na pa hanakarawa yey. Men tayo rin takawa po nga ko Ukraine pa ya kakawa ya rin karawra upirin na Starlink pawahan na riro taro na nawaki ni poka ni kaitara Rusa. Ito ko nasa napakaw President Volodymyr Zelensky pa ya kakawa ya kapirmerian na Starlink Ukraine sa kita pa ya kanina kaya tatuwak may po nirekireke may akiroiro ni kaitara ito ki merinan apa na may Amerika. Ito ko mask, isa pa iwa in the SpaceX, pa the Starship, tari po nakakin Starlink, may kapunganag si po kim tawakin po ka, e po ntawa kimina iroon ti tautek ng Amerika, pawaroon kapunganan na may pili na po nanatanga ni po ka na ba, Amerika ay pepehiriya, at nanon na, pa po nti peristens may Amerika. O nga mga tayong tiriri yon au paani, aki akarawa ya mamas na tun kawan tepeyo at sirana, o nini ya obisin ti tautek na yakawuan pong, Nikosina no re nora kipa eairi, me teye ni makuri nuru pa i, o te kakiru ni kota, ribeakin de tau teha. E mo nua ki te maasin kosina no, me isina ni kunja pota kin reire in te kawapung, i ki a kota yei na nuia tein te reire men kura i kari tata. I bukin ka tamea ruan ka ini peairi, i bukin reire yei kari tata, o ka tamea ruan na pe ka ini peairi, i bukin te karike makuri na koya. Te katilipung o makurun o bisin te pota kin reire, e pun ka ura rakiaki. Ono abis the Prime Minister, te pota kinu mani au tau teaka inanua o te ian business ya kia wakhan me abis eikai apun nini ya kinapa. Rungurung, man panan kipas.
1: Damdon electrical service, damdon electrical service, damdon electrical service.
2: Yan na nga po, umuwan, nagsira ko tegin na. Ang mga nakakakipos, eh, metin na ng program. Hindi na makain na yun, ayaw kito pa. Ari, yapo to haki, kanakuha na yun, pananikiribes, ki FM 89.9, irong nam kampana, eh, Tampton Electrical. When I rock with you, jump
1: in my car, oh yeah, pop it up, pop it up. Ayaw, ang kampana daw na, eh, dinatua, on the door right, bukim, yung kampana, eh, bowling, eh, door right, may karawa, the series, yun na ikay. Ganun ng kampana at Tamdon Electrical Service. Ganun na service ay gay. Dawan ang kapuwagin siya kon na niya naku. Naka na magin siya kon, tika wawang, tamakuli ni Kapenta, tika tinuwa, ay tamakuli yon days.
2: Ya, tira wakun ka para-para. Makan kami atata, Roy, tira ng service Tamdon Electrical Service ako tekin na.
1: Eng, yay na nabing Tamdon Electrical Service, anaya kon niya kaya naku ay kapuwagin. Ay kay akakin niya kon, ay kukunan ka po ay nanonan tayo. Min titayin ako ka po ngay. Ay abundo ko na ba ni Sto. Dito po, ay kutangiriya. Nakon titamerwa, ay kukanta na ngay. May po kong nanaya kon na ikan eh. Ay ay nanonan tayo na rinanin niya kon na ikay.
2: Nanasay sa mo amin the 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU. Oh wait, it's in a bit of PTU.
1: Ayo na ba tungo ng kambala? Ano ka na kung kapuhan na ikon? Kwaksi kapuhay doon. Ma, e free na ba? De install, kika na magina. Nakon na mabis, nakon na mayangam. Nakon tatapo, arakotang riyan. Pa ina ka na magiyay.
2: Ayro, ayro, ayro. Ngami, rangin ipuwapokin ako yatapo na makuli. Pari atapitapi. Awa, ipon siro ko na pa karawakin na yayakon na yatapo na makuli. Kaya namita po, ikaresa, ikakakakuro. Kaya kampana, ikakakakuro. Kaya punin ko, ayro ko kainan mo. Amin yakon, may kurangin tapitapi. Ay, pun roi rin na ba yung service, ano?
1: Hehe, ah, sexy nga yun. Tabay rin ka kami mi, papona. Iapon rang bebete. Ke, ni bebeta. Anan na, kwata yun. Pa, ipon rang po roi. Ayak si po roi. May, yung ano ko na batya ka ni katin ni yakon, ay ka arang kwardi. Arang ka lakon na nai nanon, imay tiro na nung, o imay tiro am na magin. Yaman!
2: Yaman, man!
1: Gidarikin nani, tungkol na may pukul nana service, at ina to nakakaroya ang kambana at Tamdon Electrical Service, tungkol na may ay ponamakuli ni kahatinta, itawuroy na paybukin mo. Ngayon, ariko yung mabihan niya kin na mouse, na kundi standard ni bin, ay ka apay naging ka yon na Europe, o yon na Amerika, o yon NASA. Yagi swango, anataan ni bin, Tamdon Electrical Service, arang na bayroy. Sexy ngayon, ako nalipan ni punipupogi, na makuli ni kahatinta, ay ka

0: Tirando na mobis, pa tira uruagin na mobis, ako na ni koroya. Tira uruagin na mga, ako na ni koroya. On tapo na kuki, uringa, eh yun na tayang kambala. Eh ta uroin ni bugo, ni katiro na pa yung mga, tirando na makuri, ni kapenta. Senang kita buat anak kunci ya kon. Kuat aja. Eh, ini nunda kita mengkambal tamtun electrical service. Oh, ikut nara kita. Ibu bapa ni kari nanti kas. Nak kunci mui ya kon. Kami ni habis. Kami ni mui ya. Kami ni dapat aja ina habis. Orang betul dapat aja ina habis. Nanti lah anak kanga mui ya kon. Patut aja nanti kas nam. Tapi dapat. Tangko tiri ringan. Iron tamtun electrical service. Ane. Dapat untuk kalian kan. Nama. Orang yang aku katin mui ya kon. Nak kunci tayar aku mohon kapu aje. Sengsing aja. Kita muka hari yang ni nak mai turu. Payah nak kanga naya kon. Dauroin itu am kampana electrical service. Nikaga kura kura nama itu rum namka. Nakun kagina. Dia mohon sebakarok. Kini mohon doko. Nai sina dego. Yaman.
1: Yaman man.
0: Orang nane. Jika kanga ini sport. Jadi tapi uang mereka asal negara nego ia sport. Ibu kita payah lagi am itu rum. Nana tuanggo. Dari tadi nama kampana Tanton electrical service. Dabung nadario. Enakuna anikarina. Kesin nama sport jalan. Nikaga nakun nama itu rum. Payah nganti netuan nana. On Boriri, the bone correct.
1: Oh, this no, I must move on a day. He never has service, you want this, Naruna Romantic in a memo.
0: Nego, Anatani, some campana, a tantan electrical service. You're calling a capita TC Caro, TC in an untels, or TC underground. Get when Napier Abrea. Oh, Ayatanis, Puntanis, I got in the payroll. Ayare. Kuya ko yung amuis, mayakang ka na maging amuis. Dahil tagi na tamtong electrical service, patungan at ikamba na. Ay a professional na ba? Aratahan na makuli. Nikunahan ka na matis. Tiyaro, Emel Roy. Uri nga na ba? Kuya na uruwa ka amisin was. Pagay ka nga nga na ko yay. Hehehe. Yako na niya nga karawan na amisin was ane. Paya na ibubuhok na kong. Ibuki mo kaya at isa was. Doon na ane. Kuya na uruwa ka ambam. Ngay po nga nga nga atiyo yung kayo na natumbam. Ibuki tangilan tiran. Damaya nga. Me, kuta ko ba uruwa ka ambam. Anakam sisibu. Anakam Day. I'm Kampana at Tampton Electrical Service. Nakakarawan ng bomb. Nakunaro na. Ari ipawirili. O inaka ha? Nangawurwagi na.
1: O ito ya, tatapo am.
0: Naigoy-goy. Ano tapo? Tampton Electrical Service. Ito yung tatapo at tapon na no. Pwede ito yung tapon na no. Ibuki na pa. Ito yung meto ang Kampana at Tampton Electrical Service. Napon na no nangki. Ari ko ka na buka ginanon na na service. Dari tagi na ngayon na nanamba ay kay.
1: Isuwa tenua akia wawa isuwa akia tenua to wana ke isuwa tenua akia wawa isuwa akia ono wani mewa
0: akang kuna na pendrin na kori nanun nana neri de meri ayo
1: tamtonsim@gmail.com
0: yaman tamton electrical service bonde saka maya nga roiko desa katuro na paiko awa disa tabiakiniko ngay anakonte ngabong yaman.

Oh, ane tawari kamera ya mekona na wen kiri sima sima na nosi na ye. Wawi ma wan wari kita minis ni karo koi na kon bon roi jawa de boina. Sana mo sira wayai.

Na tayo meton, nangani ko rin kita, tapi ko rakautan na matam na nun ta meron tayo nga po ngayo. Ay, yapon tayo tari kita, taka meo rin, papa kinakoyim, taka antani nga po ako ausin kay ki. Nga kinakarawan na ko si pangam, matayin tiri rin, yapwa mana nga, kaya am rin rin, dito kira rin kimay kan. Ayo rin ki katanyan na urin rin, imay na sa wangakin ako narawan kakakibos, arit din meo wakya, ipagin ta wikay.

get the MDCIC. Mendigin kinakimi ke certificate of registration the credit union. Oya kona ang kanin ikaw ka kya makaunt in the bank. Kari kay buo ka men na naitira de tau teka. Rapa ta tapioa, awam kona ni katete in the powi. Ibuki ata anda ki kakaoni meki, ni kaparai ayataraw in the credit union. Ibuki ni karigan te ibubo ke tayo kakabarira na abis in the MTCIC. Ki karikira yon, isuwa ni mewa tawana wawanua tawana ni mewa isuwa. Ki wawanua tawana ni mewa wawanua na wante makuri. The credit union day, Poni bukira ngaira ni kape ni credit unions, yon kilibes ni kaputaan cho ang nape. Tebuto niya ngon delirike yu, credit union, empowering families, member, and communities. Ki puposin karinimane, o ni katangomane, karigira kaya usu, taan paipay, o communities. Sinapin ni tikiroa ngaira ni kape ni, nanapong, the credit union, cho ang nape.

0: Tara na sana ko kari kita tay na kontento ko mes ngayari pa uto ka tani may wakya. Sana kari na mayro kayo. Mayuri. Hai hai na pati takangan na yo mengen na ni te te sangura. Sana ng tawroin ka niya ni kong kati tay na kontento ko mes may narungurung. Are ete ime to naman na arawa yo.
1: Kata orang lagi, orang mana nak kirim deposit ni nama kuri. Ibu kini kan MF business. Kerapa ia propose ke the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives. Ani lewa kending apa ngai ibu kini the week ayo. Credit Union Day. Credit Union Day. Ke Credit Union Day. Kita metua kau ringan nara bung the Credit Union. Kita propose ni kata orang mana orang kari ni mana jawab nabe. Are ete meto at po ta kin mapuri bukin kan me pe business koropa yo po pos data hanon ta kawring at po kame ru bukin the credit union day 2026 the international credit union day e kawring ke on bunga gen jo na pe nan de ri kita ngar bo po api me wanua ni pungina ete ka tenu ani ka pon te na makaina ayo kito pa ni ka twari ri korati de ri ke yo Oi, pakar roi tibi men me wan nokito pa are pun taka tenu ani ka pon. Te buto ni mo kite simu bukin te International Credit Union Day 2026. E pun kata rowa ki men the World Council of Credit Unions or the World Wide Foundation for Credit Unions. E ka ngai te kana. Credit Union empowering families, members and communities. Te kana ni gripes. Popos ni gari ni mani o kata ngomane. Kari kira kaya yao su, tan bai bai o communities. Te thima yu, ari yaga mea tata kakawakin te credit union, ibukin po utokan kari kira kaya yao su, tan bai bai o communities ibukin te meo roi, o te kapaya e tapiangaki. Narunne e taaki, te kari kira ke te credit union, ibun katiak mena yabirimane kaina, ke members. Are popo siya, akari kira kaya rinanon takatangomane ni kainis me, te kaini baire yon takatangomane, Ari asan bayri ya tan bay bay, anu kuna ane pendek ente mae piu ame yai. Takari kira kaya yo, epo toha takai komane, anu pogi ya mempa, anu kuna ane tangomane, ente pekawa waririke. Anu katime tuh ati popo kina koi ya kaina, pa anak kita ente sans. Kini kuna ane takari kira kaya tangomane, mana ya credit union, nuwa kina ane takari kira kita bawa naro ente stoa, tiakawa tapio warike. Ibukin dungan ane pung the credit union. O ye yana workshop te pota kini makuri bukini kane miyepe. Business, karopai, o popos ke te MTCIC me credit unions o tape warikira pata. Aki yana kwa wakina konti me rorua te liria yu. Ari yana wakini na taani makuri, nte pime wawa, nte pime tenua ndo kitopa. Te kwa ngoran te liriwa te na wakia, ibukini te wana te wikia yu. O wai te road show, nupongina ete kapung te pime ni mewa ndo kitopa. Wawa tenga o wapima onowa. Ibukin leitan tak kami ada ata. Credit unions pun terapatan kari kira ke, awak kisah bukia mempa kia kaina, awak bersemaya tak kari ni mana, awak anak kota kata mana, kita loan nak kaya kaina kia mempa. Tuk aku rupa te credit union pun te popos ni kari ni mana, awak ni kata mana, awak kaina kira ya, tengah menyuain mai siya mainanu, ansa ni koru tepi mana awak yari dikini mau. Ya kami anak ki, anak awak kini kapene ya antiswa at the credit unions. Act 1990, yai rapata ni pepeire, inanunta karikira ke at the credit union at Zenua, to wanda te pepentararua ke poor directors, wawa komete ni katangomane ke credit committee, o Zenua komete ntararua, hakiya memba na pangaiye ke supervisory committee. Yoni kiri besa obunye registered credit unions ke asani kinaki, aisipime wawa credit unions, pa wapime to wana yon nape, nimewa yon Christmas. Awa yapi mano wa yon tarawa teina inano. Credit unions aikai pun husu kain te kawa, tani makuri kain te community. Awa ipun rabata aki akarawa te kari-kari nte mane. Yari kira kini maisa ikaro wa ipukin tangiran te kandikin credit union. Iro ya kain kiri bes. Awa ndikira kini api maisi ya aika. Akari-kari nte mane me aswa itawa ki muia. Awa nika menua ki antiswa. Gane itawa ki minam credit union ki empota kin kari-kiri kente mane. Kuonang kan ini kami nuwaki antes tu angkana yei. Ayah kita kawan mekin kabaran taraw. Inte loan on te kare kare inte mane. Nono na pota kini kari kira ke. Ake airi kiri ke metang atau mane te kare kare inte mane. Oni bayi bayi yei tangan meni men nama te mainanu. Onsen kore tupi mwano wa yariki ni meyau. Ako nanta waki miya pa the credit union. Mkana eswa yariki kina hakim ki okoswe register. Amukarikirake ayirikirake metakatangomane. Namusu, hawa, te makoro. Apa ni makori wa hapesiriki. Taitabara, nakumei register nte maanga yariki metuwa iswa nipopos of credit unions. Kete cooperative of credit unions. Regulatory division ya the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives kete MTCIC. Mendekini kina hakimi ike Certificate of Registration the Credit Union. Oya kuna angkandu ni kauka kia makaunt nte penke. Karike ibu woka menda na itera de tautea. Rapata tapewa, awa mkona ni kateite nte powi. Ibu kia tanda ki kakaoni meki, ni kaparai ayatarau nte Credit Union. Ibu kini karike nte ibu po ke tayo ha kabarira na abisin te MTCIC ki karike ira yon. Isuwa ni mewa tawana wawanua tawana ni mewa isuwa kia wawanua tawana ni mewa wawanua na wante makuri. The Credit Union Day, punibukira ngaira ni kapea ni Credit Unions, yon kiripesi ni kaputaan cha wanape. Tebuto ni yon teririkia yu, Credit Union, Empowering Families, Member and Communities. Kia puhuposi ni karinimane, o ni katangomane, karikira kia ya usu taani paipai o communities. Sinapene ni tikiroa ngaira ni kapea ni nanapung, The Credit Union in China.
0: Ay, mga tukina pa kanwan na nawa ana rongrong response at ito kumis kita MTCIC sana mga norang kan ni kini karinara tarpon na ero kayo. Mayuri, tini mewa kya. Mewri nke ko tarpon meya. Mewri meya on tepas so te tisisira kina koi me kangai. Ningai pungin te credit union te indi on nape. Tapi mea wua tarane ako akura mea yu yei riki dariki na kanga ko kaan na koi yei. Ato to wana riki te tai yang anai riki to wana. Ai ya pun nangis roh yang aneke tapi mea mea nuki topa wua tanga wapi mea ono wua. Enak pun tak hati ke roh.
2: Ini makurin tinggal punya tanda ruai. Asawding iya na tiyara minitan na raya kari sa tike yusi. Yon na pamakuro na ko. Ante isa ginan yung siran. Asa ka tike roi iya na tiyara kain na rin yung matap. Pari asan tuking kaya kaya tante ina yon na pamakuro ano yung siran. Ate, sa katigiro ay yan na pero abnim ako rin sa PPA. Emwa na yun na ni CEO na kundi sa security. Sa katigiro ay yan na pero kundi Mary Award. Hindi sa kinakain sa special school. May kaminitari na ira sila. Awavia. Saka tigiro ay yan na kain na umakuro yun, Nita. Dosis na rin mebo, kain men mo ka. O, Nita, kinabi na kain na ramakuro yung semay ko, kain ipiura rin. Sa saka na ko ba na, sa sabot ang wamwar, at ay ay pekakawag mo rin, kinagi.
0: Ayan.
2: O, saka tigiro na beti. Saka tigiro ay yan na pekain si Ekaresa ni Kabini yon Kiripesi. Naya, ay yagigiyagin na baybukin na ya, ay Ekaresa. Saka tigiro ay yan na pekain si. Saka tigiro ay yan na pekain na huwag makuro arita nena. Okay, hindi ko na. Sa katigiro ay yan na betani mama na ngayon na nun siya kawayo ay merawa'y tari. Kabaraw po rin. Yan di. Yan di karawa. Sa katigiro ay yan na beti. Kamba na may business sa kita siya ginaroon si Mayung. Nota ni ka ako, pero narisin ako Mayura. Hindi ngayon nakain talawa, kaya kiharap ko ako ni Kai. Yapo ni Katigi Roy ko, din saka na ko ba na, kurang ini pa ba na Roy. Ati, kaya mo ni Pepe ni, pakari ka ngayon mo ni Pepe ni, kain kilipes ni Pepe ni Katikirawan. Kaya mo ni Katikirawan, kanyang ngayon ay punta rin buwan. Ay, ay, hindi kita uwan na, si, sa Katikirawan yan na betani pinggo. Eh, nanon si po ngayon, nanon na yata, nangawakin na yata kakaro. Hindi sa kina na taan na kawa. Sana ka nang pamay sa tika. Bayang nga nerawa sa tika ni kapuna ko. At sa yabon ni Bebe ni Titi, sa ka na ko ba na ako? Kukurangin sa ana ba eh. Sa katigiroin kami ni Kabe ni Maykay. Kasi ngayon eh. Sa kaka ni ano ay sabon ka kaisa uwang yan din eh yung kaisa nanganganag ito yung nebo. Era pa sa po mo.
0: Ngayon, kurang darap ang kuya, kurang ina papanaraw ni Katikiroy, ni Rosary, may nam, mayon, ipiom, kaya ko na, Tetikiroy, may kanin, ronak, may rom, ni Makuri, ake kama, kaya, mita po ni Makuri, ante po gante, inga po ngayon, Tetikiroy, di kimay kanin, yapan ka wata, wari kita, teya kanin ka Katikiroy, nakoya kain KUC ni kapene o kain ni kitipas kita kanta ni nga papon pene nung ura rundang ini kukuri tiki nano yan apen nam katikiroy nanon tameron te nga po ngayo te tikiroy di kimekan sana nora di kita wana ratari po ni main mga kakakin detay na konta kumis

0: Naratayin mo ang kayo, wapu iroy te menes, minuan mo, sinang kanakwatawan kanuan tepong daira na nikiripes, tori mo iya ki me katanwa tanda no kawaki. Tawan kanuan tepong ibukin tiyaw no nikiripes me paanape. Ariya katawrawa ki me naobisin tawan kanuan tepong kepo no wa, takara ngay na yanak ibukin ngay na tepong ngayo, takana me pong etepo ima no wa no kitopa. Antuki kamene nana, tiyawa no wa, temuan tayriki. Metuan tiang da kauring ngete ime tua kata utauan kare metuan tiang ni kaputa tiao no ni kiripes me pahana pe. Kanuan ana konan upera na kupaya ika reya men konan kare ke taka nganga men naki metua roi. Da kauring ngei kona taurapai yami pai ke taurapai yampai men ka metua iroi anto tokuwa te mamana ngai tari. Tapi hari kita wanangin men nang pua kai ka menai menu kun teitera miang men yakin tiao non rabaki. Anakonan rota, anon tapewa de iteramiang, men yakin takarawa pepete. Tiano ni kiripes me panape, tarante pongi pukin makin me putaritari, tangay na iyo ena wananginang tautana ni mea pururu ni karaun tapa tapewa. Tarante tairi kita wananginang o takarawa pepete, tapa tapewa. Tiang e pipi tiang ni metua tau mei miang meyo ni piri na te pui na nakon tipi me ni meo te not e nakon antu ka nakon wapui te not tari e ne meripu o ni puaka. Tarahan te pong ipukin te kono pong. Te utana te uananginang o takara ue pipi te nta apa tapio ua. Tiang e metua tau mei miang meyo ni piri na te pui me ni meo ua te not e nakon antu ka rimere nantai nakon wapui te not tari e ne meripu o ni puaka. Taran merakei ya pe yang tarawa mayana tengai na iyo te utana te wananginang o takara ue pepete, nta apa tape ua. Taran te tairi kena wananginang te utana o nikarau e pepete nta apa tape ua. Tiang e pepete on metua tau mei miang meyo nipirina te puina na konte pime ne meo de not, tari na merepu. Taran te pong ipukin te kono pong, te pime isuwa na kitopa, te utana te wananginang o takara ue pepete, Ani kona ani kora kora ntapetai nto naono tape ua. Tiang e pipi teo ni metua tau mei miang meyo ni pidi na te puina na kon te pime ni meo te not. E na kona antuka na kon wapui te not li mere nantai. Taari e na merepu o ni puaka. Taran te pong ipukin kuri ranuka o pe meme. Tangai na iyo e kantani ngaki te utana te wananginang o te karawa e pipi te. Taran te tairiki te utana te wananginang o te karawa e pipi te ntapa tape ua. Tiang e pipiti, o ni metua tau, mei miang meyo. Ni piri na te puina na kon te pime ni meo te not. E na kon antu kari meri nantai na kon wapui te not. Taari na meripu. Taran te pong ipukin te kono pong. E na wananginang te utana te mea pururu ni karau, ntapa tape ua. Tiang e pipiti, o ni metua tau, mei miang meyo. Ni piri na te puina na kon te pime ni meo te not. E na kon antu ka na kon wapui te not, ri meri nantai. Tari ene merepu ane puaka. Tarante pong ipukin do nous tapi te uia peru ane kunau. Tarante ngai na iyo katautaua ki te utana te wananginang o ni mea pururu ni karau ntapa tapi ua. Tarante tairiki. Ena wananginang te utana mea ni karau e pepete ntapa tapi ua. Teang e pepete ane mea tua tau mei miang meyo nako meyo. Ni pidi na te puina nako ntepi me ni meo de not. Tari ene merepu. Tarante pong ari muina te wananginang o ni karaua e pepete na konne a kura kura ntapetai. Tiang e metua tau mei mieyo ni pirine te puina na konte pime ni meo te noot, taari na meripu. Tarando nootua ta mena warure, te ngaina iu e na wananginang tautana me ni karaua e pepete ntapa tapi ua. Tarante tairike na wananginang me ni karaua e pepete a ni konane kura kura ntapetai. Tiang e pipete on metua tau mei miang meyo naku meyo. Ni pidi na te puina na konte pime ni meo te noot. Taari na merepu. Taran te pong ipukin te kono pong. E na wananginang on karau e pipete na konne pon tau. Tiang e pipete on metua tau mei miang meyo naku meyo. Ni pidi na te puina na konte pime ni meo te noot. Taari na merepu. Taran te pong kan ipukin paana pete ngay na iyo te utana te wananginang o ni karau e pipete ntapa tapi ua. Taran te tairike na wananginang o ni karau e pipete o ni konaan kura kura ntapi tai. Tiang e pipete o ni metua tau, mei miang meyo, ni piri na te pui na na kon te pi me ne me o te not, tari ne me repu. Taran te pangarei mui na te utana, te wanangina ngā te karau e pepe te na kon te apun tau. Te ang e pepe te na me tua tau me me yaki me yo, ni piri na te pui na na kon te pi me ne me o te not, anu kon anto kare me re nantai, tari ne me repu anu puaka. Kawain na makaina i te nipongi main te isipongi eta. Katautauan te ora me te iabusi pukeni, kiripes me pahanape. Eusi ni iabusi taarin te ingaaponga iyo, te orangkan ya mga kantani ngaki, na konte imuin te tawanau, ke imuin tawanau, wapui mea wate minisi na konte uwana, te rinano e te uwana te simare uou waruwai wate miita. Te iabusi are imuina, ono wate minisi mini isu uante muantairiki, rieta na uou wate simare uou wa ono wate miita. Awan ni ki tawan kan wan te pong i bukin kiripes a pana pe. Tawan kan wan te pong kan ni bukin te onon rai na miang mera waki. Ari a katau rawa kina pe men na opisin tawan kan wan te pong ki po a uang ki a kara ngaina. E bukin ngaina te pong ngai yua takane mea pong te pi ma ono wan te ki topa. An to kina pe kora kora nan te awa ono wan te pakan tai. Kora kora te karau te katau rai a metuan tiang te kauring. E te imetua katautawani metuan tiang ipukin te anon raina miang o te anon rawaki, rikin tāpa ki arotaki nang puakai ka aka kanua. Kanuana anakonan uperana kupai ka reya o mennaki metua roi, aki anakonan karike taka nganga. Taka uringiai taurapai ampai menika metua i roi o te tokua te mamana ngai tari. Kurakoran te karau te katauroi, E te imento na peka tautauan korakoran te karau pena konan ruota te onon raina miang. Riki tāpa ki a ruota ki nang puakai ka ka kanua. Kanuana, te toon tāpua i ka harinano men te karau a pokapokan me te kameran ran taien kawai. Te kauring kararuai tāpa ki a ruota ki te to men te karau a tarataroin taien kawai ai ka pokapoka men kameran ran. Te pai e riki. Nang puak ay kami na imiangin taka. Ay kami na imiangin ikanton. Ay mayakin tiyanon rawaki at imetuan rota tiyanon rawaki o tiyanon raina. Tiyanon raina miyang. Taran te raina tangay na yun na wanang nang tautan at mea pururu ni karaw na ano tapewa. Taran te tayrike na wanang nang tautan at ni karaw ay pipite ng tapa tapewa. Tiyang ay apipite may mayaki mayinuko. Ni pirina ni meaua na kon te puina te noot, taari na roi. Taraan te ponga te konopong, ena wananginang tautano ni karaua e pepete. Teange ya pepete mei meia ki meinuku. Ni pirina ni meaua na kon te puina te noot, taari na roi. Taraan taapueran te ngaina iu na roi, siite mea pururu ni karaun taapa tapeua. Taraan te tairiki, ena wananginang tautano ni mea pururu ni karaun taapa tapeua. Tiang e pepe te mei meia ki meinuku ni pirina e ni mea uana kon te puina te noot, taari na roi. Taraan te pongarei muina e na roi si te mea pururu ni karaunta naona tape ua. Tiang e pepe te mei meinuku ni pirina e ni mea uana kon te puina te noot, taari na roi. Taraan Christmas tangai nea e na uana nginang tautana o ni karau e pepe te ntapa tape ua. Taraan te tairiki e na roi si te mea pururu ni karaunta apa tape ua. Tiang e pepe te mei meia ki meinuku, ni pirina ni mea uana kon te puina te noot, taari na roi. Taraan te pong e toko ono pong, e na roi si te mea pururu ni karaun tapa tape ua. Tiang e pepe te mei meinuku, ni pirina ni mea uana kon te puina te noot, taari na roi. Tiang on rawaki, kantun, tangaina iu e na uanangina ngon karau e pepe te, o an konan korakoran tapetai, nrona ki mea repente pe ntapa tape ua. Taraan te tairiki e na wananginango ni karau e pepete o ni konaan korakora ni tapetahi. Tiang e pepete o ni metua tau, mei meio o nako meia ki meio, ni pirine te puine nako nte pime ni meo te noot, e nako nantoka nako nuapui te noot ke iona, kana e airi me te karau. Taari e ni merepu o ni puaka. Taraan te pangarei muina e na wananginango ni karau e pepete. Tiang e pepete o ni metua tau, mei miang meio ni pirine te puina, Nakon te pime ni meo te noot, e nakon antokari merenantai, nakon wapui te noot, kana keiona riki, taari na merepu o ni puaka. Kawainda makaina i tenipongi main te isipongi eta. Ai ka tau tau an te te ora me te iapusi pukin Christmas. E usen iapus tari na pe Christmas te inga aponga iu, te ora ngkan ne mga kantani ngā kina kon te tani mea ontai ni pon wawa. Te pakantai e iu, e kantani ngā ki te te ora te dinanua ya ke te sumari ni mea wawa te mita. Te iapusari imuina i pukin Christmas, ono ua te minisena kon wanua an te tairiki. Die tana ya ke te sumari wanua isua te mita. Te ora me te iapusi pukini kanton. E kantan ngā ki te iapusi i kanton ruai wa te minisena kon ruai wan te ngā pungei. Rie tana to wana te samare te nua ruai wa te mita. Te rangkane na kon te awa te nua wan te pakantai. Te rina noa ya ke te samare wanua te nua te mita. Te iapusi are imuina. Wapui me to wana te minisi min ruai wa na kon te tairi ke ai. Rie tana na pe to wana te samare awa awa te mita. Ane tawane kanwan te ponga ki asan ka taura waki. Men no pisin tawane kanwan te ponga te kantani nga peta panin roi tai ane kauring. Men me tuan tiang. Ate takarauke. Ngayare men nam tapane kongora me yei. Narata inka yei tira roi wanua sena angan mwate tai na konte. Ara Vodafone nari ate ime tuan pautoka kanuan na pe ungunguram yon panan meuri FM te inga apunga yu. Ima ina sa kwa kia nakon yanguya nte minisai pukin te inga apunga yu. Antar miya ki meane asa kanako ina pe katanuatan nano kawaki ipukin te inga apunga yu.
1: The new super plan. Ayo, ali yon eriki.
2: Kanika uringai go, me chika wa the new super plan.
1: Pero may ako sa mga dati super plan. Yakanin na ngay kay ko ni Karuwa. Mayote plan ari yon ariki.
3: Mayari karike ay wali naki. Malika po nga lang na super plan si nimebuy tatara o kukuray ko. Nganabuy tiki kapay tata o tibuy na tanga diminis yon te tete ki di samwes.
2: Ki karike to wana point to know tiki kapay tang tata o nimebuy te minis te tete ki di SMS. Nsite mua te tara po na inano mua pi mewa tiawa.
3: Ayari, oria, star, to wana te bok. Ari nei tabi wari ki super plan nea kaya nako. O yei te jensua, aki kona kaira ki nako yei. Ipukin te puroi ya rangkakawa kia yu. The new super plan.

0: noted. Menna kampana and water home. Pataya and kai, yaitayan nakan, nipakan po. Yon na garabon water foam? Yain kaya napakan po, water foam, and one demeteroy na rin de Samsung, at tayo 6, nipon at tibubu api meriwew. Ayay rin na anakis, ayak ya po na.
1: Yan kami po, mga TV na pe ng Samsung.
0: Payera ka na kibin ako, akawari ginanom na yu. Tayo 7, ay wabubu at tibi meriwew po ng kai. Apo nipon na roy, wabubu na mebi meriwew. Kuwara nan, temoto yi 14 at tibubu at tibi meriwew. ZTE-835, tibubu na mebi meriwew po ng kai. Kuwara na pe nan, tenubi avi 70 at wabubu tatara po ng kai. Apo na roy, puno wabubu na mebi meriwew. Tenubi TV 80 Max, wabubu avi meriwew po ng kai. Apo na roy may maina. Wabubwa, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke.
2: Xiaomi Poco, e wabubwa wapu meruwewa te tarapona, angkai. Ya bubu kita wana kon wabubwa wapu meruwewa. Tablet ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya bun bubu kita wana kon tinibubwa ni mapu meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ai si bubu arwa pe merwa ewa on popu kita wan popu kita wan na kon on bubu ni me apuit tara kapo an kai wo the Samsung A7 o ina reki rom teni me apuit ni present de paka ni po yo nam ka wo wan tare bon at the A7 ira reki nane a my phone at the 17 na ka kina na ko o tapi wari kita re bon ai ka ta roi na no ni peira popa ngai pa yeki o kyo kita ni

0: Melody, Menang Kampana, and Water Foam. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po, iyon na nagarabong Water Foam. Yang kaya na pakan po, Water Foam, amon din na tiroin na rin sa Samsung, at tayo 6, ni po na tibubuha po yung mariwaw. Ayay rin na anakis, ayay kaya po na.
1: Yang kami po, mga kiwi na rin ng Samsung.
0: Payara ka na kiwi na, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ay wabubuha tibu yung mariwaw po ng kay. Apo ni po na roi, wabubuha ni mariwaw mariwaw. Kawaran nan, tamoto yi 14, at tibubuha tibu yung mariwaw. ZTE 835, tibubuha ni mariwaw mariwaw po ng kay. Kuwaran na pinan, tinubia vi 70, at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roi, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa po ng kay. O po na roi may maina, wabubuwa, ono vi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga mwota phone na aniki. Show me po ko, e wabubuwa vi meruwewa tatara po na, ang kay. Ya po mo kita wana kon wabubuwa vi meruwewa. Tablet ay katao roi na nalpeira ay kati Samsung Tab A9 o ye po ni po bukitawa na kon tinipupuwa ni mea pimerwewa. Ana Tab A9 Plus ni po na ay sipupuwa rwa pimerwewa. O ni po bukitawa na kon onipupuwa ni mea pitara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarekirong tinimea pinipresent de paka ni po yon na mga wawa antarepon at de A07. Irarikin nani ang my phone na de 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kaniga urunay ko. How was the new super plan?
2: Yani ying, narumay yung sweden tayo super plan. Yakan na ngay kay ko ni Karuwa.
0: The plan are yon eriki.
2: Ayer kareke ay wereke. Mene kapong alam na super plan si nemebu tatara ako rego. Nene bu tiki ka pipe tata o tibu na tanga di minis yon de tete ki de semes.
1: Ki kareke to wanna point to no what tiki ka pipe tin tata. O ni mebu pat de minis de tete ki de semes. Si te nu de tara po na ina no mo pi me awa siawa.
2: Ayer oria sta to wanna the book. O ni nita de wereke super plan ne ka yanako. O ye de yensua aki ko na kaira ki na ko ye ipukin te borro. Oh yeah, and the new super plan.

men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim kisas pai romoro kisare re nyoko awal pana ai kaone meki naki akene ti meto ande ki patan kong raigo yuo weko ante ira rikim taina meuri FM 89.9 ite meto anki meri meri nipeko ibukim ai bukim na pera ai kripas

Kupun tayo meto nora yon nara metin na ng program. Nara tayo mong kay wapi meni mewa tayo meni simin duway wa. Na tayo meto ang punwa kina ko meritan arawo o mena o studio ikay. Nikuna kya tangira kya inka na tekuna re kantani nga kike tangina me kakare kero ikuna na yare isa na pamangaya. Nanante tayo nga po ngayo. Ngayon ko ita ita para. Kaya na kwa kanikaro kuwa ang pupusi kanila na pepua ko narawa ni kakakipo sa iyo. Pantay metan po po sa mga ko yon, PPA Mary FM 89.9 Facebook.

Iyon ka nera pupusi ya ka ngay teaka na iyo. Meori kwa katanga day by day iro un ta kouwa. Ta kouwa pa onia ni muinu konau are itangiria panna ngongorante inga po ngay iyo. Kura ara pa awa tikiro inkoe. Menam tapa ni kongorame yei. Inkoe kechi ya iyon ka ni kunam. Onia ni muinu kunam maru katangiria ngay panna ki reke moina ni peo. Kewa iyon ka ni kunam maru katangiria day by day iro un mis ta kouwa.

Oh, yun na pati. Tapos na pwede to. Wana, ari ako sa nabantay nga po ngayon ka ngay tiya ka ni. Mayo di FM ay tinampay na sa pupusi ito ko na rin ang hindi ka na may pong epure-pure ko sa sabi ko. Pa sina kaunga, kauringira. Kauringira aratani pia ko yung tarawatay na ina no pa apia karaw-raw nakirira na ko. Kaya nakirira na ko. Muan na hindi ka na may pong. Kona meuri men nam tapo ne kwari tai me yei ari pepeis men nam tapo i kanne awa iyon kanne kunam ari na kunam nanga te taka uring ki angkai ponte pong eta kanne mea pong ponte pong ne pene pakapai tako pene rangin wa na kunam ayo nang ari kita ka uring na koya tahan nong ora ari kina koya tahan ni pia kume tahan makuri kaya nanga kakanwa na pe ayya buwa keos na kame urang kanne kunam ari kotangiriak.

Me nam tapa ni kongora me ye yo ayo na pangka ni teko na rea tangira ki. Me uri FM 89.9 na pusi kori ki pa kwa katanga na pa na isuwa wea. Pasa na angka na kwa angka na kaina mai kai. Nga merurungi rai mai na rapeku ay karangin rawawa tai kai. Kora pa. Me nam tapa ni kiane ni ya rea wa ayo angka ni kuna maru katangiri na nante inga apu ngayo. Te kira ayo ki mai kan.

Mende te kuna ria tangira ki ane, ya pani karo koi rero into kin nara kongura me metin na nam program ki en kaya pani pora ita buina, ikaya ria pani roko ro into kina. Ate ta kanta ni ngapa kwasa ni kukure inko ya kwaro ani ira nara kongura ayo, menta pa ika kokoro kuna te te kiro iri ki mai kane. Kaya ne ya kiri ki amtai ki yong kane program, ina mga kiri kuna konte muantai riki, ohana konte patei ngapong. Menau studio ikai, kaya pun pora ite buina sina mga taurain kanyan mga reita hanako. Kanuan reita rei nga po ngayo, tira hanako kanuan namtay may kanne. Te ime toi rari keuke na uowei ko an kakameo ko inanon nampo ngayo at te takani mepong. Ururi nga na pen papay na te tataratara roi, tira pa na kukurei na pa kanuan namuike na yo. Yay si pangaray ka ako kokoro keo, pante ime toan waki na nona. Ayeria kakatikiroi ko dikina non si pangam metapi mai ka ko koro ina non nam tapon makuri am kawa am maro kem community ai pon ta tapi mes pangam ya na mengam ina non tenga pon ayo tetikiroi dikime kan na sana kame oren ko na rayo

natin ni Bell. Nakainis sa masitawa ng kakandi ko pinintek. Tapos mo ang kay, kaya tabi ka parang na tapos ay matulibigin yung marunenta. Abe o karikirekin to humikir ganon natin sa talarwan sa tapanin. Ikatanota pa inayay tibita ginakantayin di pwanti pinintek. Pero yung makulia rin kay kiyolabay na kung kakandi ko nengi ay pakawawa. O ina nang katanota, kito tay ay na mga opira aron na tiripuripo. Sa mikawa, natay na rin kami katanay niya iyay. Ayari ay punti pa na ni Koryo rin ako yung ikain tarawa at tinay na naman piso. Yun na minta rin kita ay nikwasan ako ay panigili, yun kasi na yun ikilinitek. Yari kin da kaway na kung tayo na busin niya ka hindi ko nangit. Yan na mikawa ni Pong ay kay. Ipukin da mo ni Pong o ena mo ang minta na ya, anto rin dumakihan si Pong. Ipukin da kawa Pong, ena mo ang minta si Pong, anto rin tapuri. Yakate ni Pong, may yan po na ko siya rin. Ipukin da ka Pong, Mani ka ay nakupayri. Anda ka nila pong, ni Piesto, e panin. Anda sanda ba, o sa waya ni kalikitay, ni kasimatwa, atara, na Filipes, tepo pato.

0: Now what a home. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong what a phone? Yain kaya napakan po, what a phone? Amon te metiroy na rin de Samsung, at AO6, nipona te bubuapi mariwaw. Ayay rin nabin na anakis, ayay kaya po na.
1: Yan kami po ang mga TV na rin ng Samsung.
0: Payara ka na TV na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apo ni po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kawaran nan, temoto yi 14, at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kawaran na pet nan, tenubia yi 70, at wabubuwa tatara po ng kay. Apo na roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apo na roi may maina. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aniki. Xiaomi Poco, e wapupua wapui meruwewa te tarapona, angkai, e popu kitawa na konu wapupua wapui meruwewa. Tablets ay katawroi na nalipeira, ay kate Samsung Tab A9, o e ponu popu kitawa na konu tinipupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupua wapui meruwewa, o nipopu kitawa na konu onupupua ni mapui titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inareke yung tinimiapu yung present de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Inareke nane ang my phone at de 17 na kakinana ko o tapio wari ki taripon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payake o kyo kitay na.

Volentiela, o andare a nacchiere un centro, e a caro coira andare a tancai, ne me vorrei temene smente pi metto una. Se na te metto un panca ca meo, quan te ngara ngana, quan kanu an nam katawano, quan to ko ma king kai mga iya ke, yon kawainan mga popo te tawano, uri nga te taka parents ke num ka kapakai po kon nam ko, ka tera pa ina kunan ta panin te merurung, na ko iya am kora kina te hei di kam kara. Auri nga re te tiawa te pi me wowa awan te tai te sana mona na ko ye kan wanda na kata wanau ni mona ki men nam rong rong ai ka po ake te me to angka ini kata urawa ki an pe rong aki men te ro ni kari ki rong rong ni panan ki de pes ni po nai te pi me wowa ko na na pe rong rai tai en rong rong ka na po rei rei po ki rong ram te ta wanau ai.

and Base Agent na ko imi business yon South Tarawa on top of iya na network for the phone kam na meuri ko kaina mo an kare kare kam kare ke mani dari kin finance store gana ko riki pa and Base Agent ko konan po kia customer ipo kin na yakare ne mani po mani nita tayari kaina no iya ina non nam community yane mai kam ne aina konan de kam kare ke mani nam tayani kare ne mani o po mani ake ya po karoya na ko nam customer sina ka tawro te training ya kia pona on tawro ini po ke ko ipo kin kapira nam kare kira kia yo bana kia am ka nga nga kia am daro mai yai kata ya po kia rapota no me tapa ana ve ka te mane kari yona na ke ka ponga na ra tan te mane ku kin te tairian ke ka wa kina na yamane ni ka ponga na aya tare pon kana ko tau roi pa ko kan ti ki pa ten pai sa agent a tare poni ara nam pa aya ke pona a wo wa a ke a wo wa ke tare pon na ko ni su wa te nu wa tau wa na a wa ke a ke a wo wa ru ai wa ke su wa te nu wa ke awa kia kia wanu wanu mea wa ipo kini pokam mpesa te saka pepe tia mafuri inano ni mea wa.

Mago ni mira kastama, ukay na nuam ta ta ipukin ng data kin mga muso. Roron, kikapungan akin di ba yung data kin tiya o kaukakin tayin website na links. Eng mo da form ni po kikon ka bibito ko ipukin karikiyakin ng data men kapungan na ng M-Pesa accounts. Ipaisi, kauka ang M-Pesa na kong data pamthold o rin niya arukotangiliya. O kametwa ang pupay menuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam taata ntata yeru kukaina no yarang ni paisi, etave omeni menu roi. Kwa ki kuwa ni kawarate stoa ibu kinkarikia ki nam taata. Timetua ndeita ki merikirike mnako, okuna honan timetua na fenku kurei ni kapunga nante service eya ki kakua karikia ki nam taata me yei. Ibu kinpanini nongorongona o taripuunira yon the line, eya ki kapuwa ke atuwa na akia akia, ke uowa akia uowa, ke reita ki onna na Facebook page Waterform. M-Pesa, te sapuwa kikon kapipitia, amba kuri.

Me nam tapa ne kong ora me yei. Ha me do yakan tapo kenson kaos posingas. Ya karo koira roi naratai. Hei pon si tenu wari ki te menes mangkai ya po roi te pi mea wawa. I ka ne kaurin kwa rin pon roi te pi mea wawa. Kona ng tau roi ngane nang ora I rongorongo I ka po. A kia ka tau roi waki menteru ne kari ki rongorongo ne panan kiripas. Ngai re sana ngari ki tapia kora ara wawa kei main tau roi roi am rongorongo. An kana kora waki ipokin ongora amina nanta meron te tawana wayo. Ngayon rin ko yan ito ay anako kain te takatawan o kito ang kwete sa makuri on kawain na napin popo am tayo ni katawan o ke itako pa ko aki kwanang kariyariya karawakin am katawan o ke kwanang kariyariya ang kaya am katawan o patirari at tauroy maim ke iroon te kain na pem ke kito ang kain mo yung am natay meton pan waki may kain may kanakurawan na kanwan am katawan o and nam tapoy ke kwang ngorame yey.